ancora sinó a 29 minutos. Le rants la kufani lele. Loko teka na kona loko kuna male la kaya. A mi nga ta dlama amuri mi dlama love. Na mi nga tiri nchumu mpela. Kula ku mi pfuka mi phanda mpela. Hiku songa fana ni loko rhandza ulumuzana ku ve ni ngondo yena fana garfu. Yo hlutela ntsena. Se kula ku pfuka u tirha swo. U pfuka u tirha n'wana mhani ku ta swi vona mpela li rhandza wele u nga ta li vulavula li ta twakala. Loko ho vulavula mpela ku a wu na mali a wu tirhi nchumu ho pfukela ku tshama mpela u ta fana ni luwa ku wepa ho rhandza ulumuzana ntsena. U ta ko swi twanga loko u va ku kuma na u ba a foxolo u va ku ba foxolo mhaka voku swi twi rado swa ku we vanhu loko u nga tirhi nchumu a va u li xifufunhunu ntsena 5:30 minutes ri xile swo.

5:34 minutu ja pela ya la ku vula yini na ka leswanga swivula Alexandre Langa vanyingi va rhandza ka vulumuzana mpela vo rhandza ku manda mpela kuve hawe akuna nchumu mpela Cinco horas 34 minutos, mentiro, e a Rádio Moçambique, emissor provincial, e a Gaza Camichuanha Muta, 5:29 de junho de 2026, em quase na Vela Gachona, e cuve muito cedo a Coranzeca, animichunene, em quase e andaca. Nga twi hinkwaswo leswi hi endletelaka lana hi tsutsumatsutsuma hi ba vunanga hi ku yini hi patsa vunanga bya lava khale hi patsa la tinyan'waka hi patsa hinkwato hikusa hi navela ku ve mpela mwingiselo ku rhandzeka ni mixiwunene hikusa u nga tshuka ku humelela timhaka mpela 5:35 timhaka ti tekola ka ku mpela mwingiselo ku rhandzeka a ku na etlelanyana Maga yungwa nyana yole ku loko ri chaya kumbe alarm leswi ya. Mboto wa Radio Mozambique avulavulo la 5 minutu ntse loko hela unanga la ni ta makwakwa nda pfuka. Ku hela la ni ta makwakwa ku nghena lunwanyana uku hala ku hela le le mpela nda mpfuka. Uku iwa kuma swa ku pephumu se hoveka nongo loko ntsongwana u shweli. Awa ha intirweni se ha va ku veka falta se a swa tsakise swo 5:35 minutes.

0: Niletia. Niletia. Watu wa 5 horas na 44 minutos. Mwingi seto kwa nzeka. E, na vela kuve mishu wanyamutla. Ele mishu unene lilo mpela mwingi seto kwa nzeka. Achuka kakwe. Ii nyamutle mvulu. Oh, mababalazi na wamakona kambe hitakuyi niki. Kulaku hii puka. Tiku rai vitana, mintiru ya vitana. Sina bilo ku utuwala muka majoina lumu ku tobe kele, utuwala muka, hey, pela, hey, nziru kwevi nyana tolo, utakwi, kuwe utakweva lungwa nyana mnzuku, kula kupuko ya ntruini. Eleka, 5 horas na 45 minutos, inkaro kuwe kumamati masi kutanya muntla, rishile so.
1: Matimu ya siku.
2: E 29 ka junho wa lembela 1975 kusanguli kutira mfumo wa Mozambique inzaku kankululeko.

0: Afropeto News.
1: 5 horas na 52 minutos. Zito mambona komisava mpela tili mahlomulo ile zwike avula ka sona. Se mahlomulo manwani ta matatala mpela loko unga pfukuti vayavayo unga pfuku endla shokari hikusa leshi munwana munwana endla ka sona leshi anga ta tshovela sona. Se kulava kumpela hiti va shokasi hine lava ku tshovela yini swini leswi navela ka kuve hi tshovela sona hikusa loko lava ku tshovela akuhumelela hikula ku mpela hi vulavula hi ku humelela hi pfuka mpela hi ti vayavaya hi endla xokari hikusa mun'wana mun'wana ra tshovela lexi a byala ka xona ke ku nanga ti nga ta hiteka ku fika nkarhi wa 6 horas swo swi le ka 5 na 53 minutes 30 degrees drop endla ka ncenca hi hi navela ku mingisa loko nandzeka a ni vumixunene mun'wana mun'wana ra tshovela leswi a byaleke ke.

Lishele mahungu muhlayi Nicolau Mukhabele. Murangeli wa tiko Daniel Chapo hi loyi a yendzela ka xifundza nkulu ka Delgado ka lipfumba lingatateka ku fika ka mune wa masiku ka makungu ya ku burisana ni xitshungu. Ka liyendzo leli murangeli wa tiko a ta yendzela doropa la Pemba ni swifundza swa Mutpwesh na Meluku, laha a nga ta landza mintlhangano yo ku hambanahambana ni swirho swa mfumo hambi ni xitshungu xa ndhawu liyana. Ku sungula nyamuntlha mitirho ya ku hlela mihlengelo leyi kumiweke ka makungu ya mabulo ya mpatsano hi nga Dialogo National Inclusive. Varangeli va mitirho leyi va hlamusela leswaku xa ntshimatshima hi ku cinca ka letiyelanaka ni mitirho ya hlawula mani. Edson Makwakwa hi loyi a engetelaka a hlamusela leswaku a mitirho leyi ya mabulo ya mpatsano hi leyi kombaka na yi ve ni nhlengelo wunene, laha ku nga ta fika nkarhi lowu ku nga ta endliwa a mihlelo ku ve ni ku susiwa a marito ya ugamu. Guilherme Ntamel inga murangeli kumshana mukombisi wa mfumo le Afrika-Dzonga hi loyi a solaka ugevenga livangiweke hi xenophobia le Afrika-Dzonga. Ntamele a ri karhi a vulavula le Joburg a ku khanguliweni ka ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we wa nkululeko wa Mozambique. Guilherme Ntamel hi loyi a hlamuselaka leswaku a swi twisiseki ku ve ni vana va tiko ra Afrika-Dzonga hi le lava hlaselaka va likwerhu hikwalaho ka ku va kumeka eka tiko leliyana. Munti u vonelaka tanawu nga Procuraduria General da Republika u ta sungula mintirho ya ku bulisana hikwala ka vuxambaji lenanaka ni tiqunga. Nhlangano wa mune wa kumbexana i nhlangano wa vumune u nga ta va u katsa swirho swa ku hambanahambana ku sukela ka vuphohisa, vadyondzi, vamamabindzu na vi lava tirhisanaka ni timali ku ve ni ku dyondziwa ndlela yinene ya ku lwisana ni vuxambaji lenanaka ni tiqunga. Hi tlhelo rin'wanyana, INATRO a ta va ni huvo ya ntlhanu ku sukela nyamuntlha ku ya fika wazini loyi a taka le doropeni la Beira ku ve na xuxa leti yelanaka ni matirhelo ya muti lowu. Ka ku tlhangana loku ku ta va ku katsiwa leti ti yelanaka ni mabulo ku tiva leswi a muti lowu nga endlaka swona matshan'wini ya ku ve u nyikela mintirho yinene eka vahanyi tiko. Ta matshamele ya nkama. Maputo teta ta hisa ku fika 31 graus Celsius, Xai-Xai Pemba 30, Beira Nampula 29, Kilimani 28, Vilankulu 27, Ximoyo Nyembani 25, Lixinga 24 graus Celsius. E tira como começar a mahungu, rendera mangwani kamikari ya ataka.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na unge senadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

8 na 32 minutes. Pumalali zese ni kutshava. Mwana matshama vakwatile impela, vafamba funzile. 8 na 32 minutes in karoko veko ma med kwe sua casa, kumshana a umungoli kusuani na wena ke.

0: kaga yuma andumini ya swila ila ni bombambuma yivoneka la ntsendzeleni wa muti wa TV Radio Mzambique Misoro Provincial di Gaza ale ndileni yola ya kutiba le titsongo mailano ni uvadzirana dzwa ku hambana hambana kale tirana ka ni kudaha hi ndlela ya xipiritani murambo wa hina ali enaken TV ya tlhelo ra ta vudaha hi vulavulaka hi vuvabyelana byi nga vangiwaka hi ku pfumala ka moya ku tala ka moya hambi ni ku ku hefemuteka dokodela Liana Mundi wa hali kona laha ndlwini ya hina ya ta vuhaxi ku va hi ya mahlweni kempela hi ku bulisana na hi nge se teka nkarhi mumani Amara Buduya a ta khuleketa tintambu ku va hi bulisana ni ntivi leyi
1: dokodela hoyohoyo vuvabyi byin'wana byi hluphaka hi byi rhandzaka ku byi landza hi byi tiva hikuva byi tshukaka byi tshuka byi teka vutomi ra vanhu i vuvabyi bya maphaphu i pneumonia vuvabyi lebyi byi sukela kwihi byi vangiwa hi yini
2: a mavabyi lawa ma sukela ku a body for example munhu loyi a nga na bronchiti a mabronchi hi laha ku sungulaka ku a division ya maphaphu
1: a tirhavi letiya ti khomaka maphaphu
2: hi ntanga xitsongwatsongwana lexi podi xi tlulela xi nghena xa ka maphaphu
1: lomu ku hlutiwaka moya
2: hi ntanga munhu loyi xa a ve na lexi vitanaka hi pneumonia i nga face sound xa livelux leswi ngo i maphaphu directamente lana ku hlutiwaka a moya
1: lowu munhu a hefemulaka hi wona
2: hakunene
1: kutani a kuna ndlela ya ku munhu a nga tshuka a vabya hi pneumonia nhangi sina kuma bronchiti kumbe wa rhanga hi pneumonia se li tlula le endla bronchiti
2: munhu loyi a nga kumi directamente bronchiti a kuma directamente pneumonia a hi ku ka hinkwavo lavo va vagwaka hi pneumonia va sungule hi bronchiti ntanga munhu loyi ka ku a nghena ka xapa a kuma ni munhu a nga na xa a xitsongwatsongwana lexi a xa specific xi vangaka munhu a vagwe pneumonia a wu koka moya lowuya a xi kuma xitsongwatsongwana lexiya se xi nghena ka maphaphu ya yena hi ku moya lowu kokaka nga mu kokaka moya hinkwaswo swi famba ku swi famba ka maphaphu ya yena ntanga munhu poda a wu kuma lani
1: se ku ya sungula hi maphaphu lawa ya ma sungula ku vabya
2: ma sungula ku vabya u nga swi koti ku koka be moya ku sungula ku huma ku sungula ku produce ta liquido se u karhateke nkama wa ku koka moya u khohlolela humesela swa nchaka
1: hi ku lumiya ka maphaphu a ku fanele ku tshama swo ngi mati kumbe a swi fanele ku fanela ku ndlula moya ntsena
2: ku fanela ku ndlula moya ntsena
1: hakunene a lexi xi vangaka i xitsongwatsongwana xa maphaphu xa ku vabya ka maphaphu xi hambene ni xitsongwatsongwana xa bronchiti
2: podi swi nga hambani a difference lani hi ndhawu ya kontse majina a xitsongwatsongwana swa swinyingi podeli virus podeli bacteria podeli fungu hi ku hina matipu jini matipu ya pneumonia ya ku mafambelana ni xitsongwatsongwana lexi xi endlaka
1: kambela ka pneumonia la ku ni xihundla xikulu pneumonia la endla dokodela na li sukela ka swiharhi li sukela ka majela li sukela ka maka swilo swa kudya li nga sukela kwihi kahle kahle swi nga tshuka ka xivanga
2: a pneumonia pod li sukela for example ka ku munhu a tolovela ku dza se ya mahi a nkama loyi a dzaka u famba a dlaya a maphaphu ya ku zimba u nga swi koti ku defendera hi ku loko u koka moya ala ka tinhompfu ta hina ku na swa swipelanipelaniyana swa ku swo hluta a nchaka leyi yi nghenaka hi ntan'we loko u dzaha loko u tshwa for example u tolovela ku u nga fambi u nga ti vhikeli a zimba wa wa swi koti ku ti defendera hi ku a ma mekanismo lawa ya ku ti defendera u famba u ma dlaya hi kutsongokutsongo
1: hi musi lowuya wa fole lowuya okay a mhaka leyi ya endleka nakona hi mabyalwa lawa ya ku tika hi nge swidzidziharisi ya ku tika ngopfu swinene ya ku kaxula na wona ma hlengela ka mhaka leyi
2: a mhaka leyi ya ku phuza podi yi engetela ku a zimba wu nga swi koti ku ti defendera a yi ku yi famba exactamente ka maphaphu hi ku yi famba ka ma-organs man'wanyani ka ya zimba wa hina maxi hinkwaswo swo dlaya muzimba u nga koti ku ti defendera a hi ku swo famba exactamente ka maphaphu
1: se dokodela a ndlela ya ku dyondza ni ku hlela kasi ku tiva leswaku mbabyi ya hina yi hluphiwa hi mavabyi ya maphaphu yi hluphiwa hi pneumonia hi yihi ya kona a xibedhlele
2: a xibedhlele ni loko u fika pasienti na ku u khohlolela aja aninka maukulu po difike umtrata komu umtratara komu resfriado komu se swinga hunzi ndanku la ku ivona swaku ale swipo swikulile ja pra swiku ipneumonia ndan po difika ikususa ngati pra itakota ko kuma xikambe le vona ka mzimba we kuna le xingengetela leswi ngo imsoncha wena yingeteli pra itakota ku hlula xitsongotsongo leswi xingangena ka mzimba wena niku hima ara ishishi nga mfoto ya mapapul ine lawe mahaka
1: Amfotolo u khipiwa hi ka xifuvo khipiwa hi la ka makatla u khipiwa kwini mfotolo ka siku ta vona
2: Amfotolo u khipa ka xifuva
1: kutani u kombisa
2: amapapu swa ku ka mapapu kuna xilondza kuna mati ku nakona ba leswa ku pneumonia pa di swihumelela swa ku ka mapapu wa ku sungula ku kuveni mati kuveni nchaka ntawu aka mfotolo hi susa ka pa di se swi kombeka le
1: leswaku aloko munhu a hlupheka hi pneumonia hi mavabyi lawa ya mapapu mapapu ma swi kota ku loko ma dayiwa ma hluketa ma vuyela ma tirha ma mu pfuna ku fana ni khale
2: a mapapu body ma tlhela loko ma nga vavisiwangi hi ntamu nakona wo a mapapu wo ma hanya ma dya swilondza swi nyamalala hinkwaswo Então munhu lo da tsama ni le xivinana swa ku I DPOC ke doença obstrutiva crônica ya ku o tsama ni swilondza se swilondza leswi swo mukarata nka makuko ka moya ni ku susa moya
1: swivula ku munhu we anga hanyanga yo hivekiwa o hikeletiwa se hi li hanyela la munhu we mailano ni maphapu yakwe ku va ata qhuva nkama ku va ata hanya leswa ku kasi ku vake a vabyi byi nga mususele vutomi
2: aka va patient lavanga tshama ni swilondza leswi body ye anyike wa makina ya ku mamupfuna ku akoka bemoya ni ku anga twi ku vava nga ma ku koka moya ni ku nakona hi mufundisa swa ku yetenga tolovela ku tivikela nga dza hetele swa masigaru atolovela ku loko a tshama ka nwa ndawu kota ku tivikela pa nga ma kumi mavagwe loud novo ko maphapo ya ama hali 100% to bang
1: Swikona swakudya leswi yarisiwaka ka munhu loyi a nga tshaka mavabya hi maphapu. Swikona swakudya leswi pfumetiwaka ku va swi landza hi ntamu swa ku swi mpfuna. Swikona swiheno leswi swi pfumetiwaka leswi yilisiwaka ka munhu loyi a nga ni mhaka leyi ya maphapu.
2: Aka swakudya ku na lexaku I different ntamu. Most important ke munhu tenke a gaprata kota ku hanya mas a konselo la hina ne. Loko ni xibelele ni tolovela ku vala swa ku wena tingu tolovela ku gama fruit hi ku wo ma ku hanyisaka u kumaka ma nutrient ne ni ku loko u veka dia dia la u nga toloveli for example munhu anga janga veni mavagwa maphapu no podi mugoxo ku adzaya
1: hi swo
2: hi ku leswi ta piorora a manyelo ya loko for example a tirha seni ka cemento ka ku tsemelela madela tengi xa tivhikela doka maskara Hiku kuna mtiri nwani iveka ka exposition pra ita piora ra mavagwe lao ja hinga na o.
1: So swine le ya ku vuva semende le ya ku chapelela mapulango.
2: Hi swo.
1: Akunena kunena. Aka majela kuni leswi chiwaka swa ku tempo na swa kuga kusukela ka sovori xinyalani ni swinwanya nwanyana swa pfumeletiwa ka munhu wa maphapu leswa swimuve ke khonzweni.
2: Na da le swa pfumeteliwa important ka hinkwaswo leswa ku unga hi sederi.
1: Uja impimo.
2: Uja impimo.
1: Okay.
2: Akuna lesha ku unga gile xiku swita piorara unga gile xiku swita nada.
1: Akunene. Dokotela, eka pneumonia ikhili ka xihlovo lexa u TV bya vabyirana lebyi loko mi ri tolokare ke nga vaka timbabyi nga vaka vanhu lava hanyaka ni munhu loyi a nga na pneumonia nkarhi wa ku va mi mu byela xokarhi.
2: Aka vana lava hanyaka ni pneumonia ni loyi a hanyaka ni munhu a nga na pneumonia lexi ni ngo mu gwelaka i ku ye a tivhikela ye ni ku a tolovela ku a vhika vanhu loko u tiva swa ku wa vabya tshama u tiva swa ku loko u li kaya tolovela ku pfula majanela a loko u khohlolela khohlolela swa ku u timbonya pra u nga tluleti vanhu van'wanyani loko u khwela ka movha tolovela ku pfula janela ni we wa ku a wu vagwe loko u nghena ka movha pra u nga makumi mavabyi lawa pfula janela loko u li kaya vhikela lweyi janga a ngo vagwa u mu kwidara u mu pfuna ku siku ni siku a phuzakini na nawu ra serta pra mavagwe lawa ma nga piorara
1: akunene Tamamustanake, the Laliana Mundi, he TV lady, Javaji, Japinomonia, and got Jacusaka, like one heck of Mikubavisakama, Papu, Tonja, Umana, Nuana Munsir, if Kogamkano, Monocop, Bula, Pneumonia, the Casasman Loco, Ulumurukena, Hina, Amara Budia, Cavtelli Maritu, Mari Martin, Jamker, Docodera, Liana Mundila, Ibuleke, Ecola Cap Pneumonia, Timsaka, Vikir Taka, New Mana Nongonok, Ubulaka, Hito Tal, Melanu TV. Kata udao. Ya muta, ima kwala.

Pulisana ni xitshungu ka liendzo leli murhangeli wa tiko a ta endzela doroba la Pemba ni swifundza swa Motopoweshi le Melu ni Meluku laha a nga ta landza mitlhangano ya ku hambanahambana ni swirho swa mfumo swa ku hambanahambana ku nkarhi lowu murhangeli wa tiko loyi a nga karhi a nyimeliwa ku ve ni ku nga le khale mpela ta fika eka xifundzankulu lexiyana. Ku ta sungula nyamuntlha mintirho ya ku hlela mihlengelo leyi yi kumiweke ka makungu ya ku bulisana ya mabulo ya mpatsano yi nga dialogue national inclusive. Varhangeli va mintirho leyi va hlamusela leswaku xa ntshimantshima i ku cinca ka letelanaka ni mintirho ya hlawula mani Edson Makwakwa hi loyi a baka ndleveni ku tsatsiya vahanyi hinkwavo ku ve ni va hlengela eka mabulo lawa ma voniwaka na mani ntshimantshima. Nakona Edson Makwakwa a li karhi a vulavula ka nongoloko ka Feda manyaha wa Radio Mozambique loko a li karhi a hlamusela leswaku a mintirho leyi ya mabulo ya mpatsano hi leyi nga ni lisima ngopfu swinene leyi kombaka leswaku a mihandzu hi lava leyinene. Guilherme Ntamele nga mukombisi wa mfumo le Afrika-Dzonga hi loyi a solaka vugevenga li vangiwaka hi xenophobia le Afrika-Dzonga. Ntamele a li karhi a vulavula le Joburg a ku kulungeleni ka ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we ya nkhululeko wa Mozambique. Guilherme Ntamele hi loyi a vulaka leswaku a swi twisiseki ku ve ni vana va tiko bya Afrika-Dzonga va hlasela va likwerhu hikwalaho ka ku ve ni va va susa etikweni leliyana. Muti u vonelaka tanawu nga Procuraduria General da Republika u ta sungula mintirho ya ku bulisana hikwalaho ka vuxambaji leyi endliwaka hikwalaho ka tiqunga. I nhlangano wa vumunhu u nga ta katsa swilo swa ku hambanahambana ku sukela ka vuphoyisa, vadyondzi, van'wamabindzu hambi lava va tirhisanaka ni timali ku ve ni ku dyondziwa tindlela tinene leti ti nga ta lwisana ni vuxambaji laha tiqunga. Inatru a ta va ni huvo ya ntlhanu ku sukela nyamuntlha ku fika wazini loyi a taka le doropeni la Beira ku ve ni a xuxa leti yelanaka ni matirhelo ya muti lowu aka mabulo lawa ku ta va ku katsiwa leti yelanaka ni ta mafambelo lomu switratwini nambi leti yelanaka ni ta ku yantswisa mintirho leyi faneleka ku ve yi nyikiwa vahanyi hikwalaho ka muti lowu wa Inatru. Ta matshamele ya nkama Maputo teta ta hisa ku fika 31 magraus, Xwexa hi Pemba 30, Beira Nampula 29, Kilimani 28, Vilankulu 27, Ximoyo Inyambani 25, hi Vugamu Lixinga yena nga ta titimela ni 24 magraus Celsius. Hi ti loko mukombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ya taka rixile.

9:13 mintirho ya radio Mozambique miso provincial gas ungal khale mpela lavatsongo va ta tiphata ni mintirho leyi ya radio Mozambique ku veni hi xuxa swin'we ka mabulo mikiseto ku rhandzeka hi vula na yingi se swi nghena ka mahungu leswaku loko se u le ntirhweni ka vona ka mavoko ke va yamukele kahle hinkwavo lava ku tshunelelaka ku ve va ta yamukeliwa ka mintirho ya wena kumbula xipiritani ka u kuma mbabyi phela ku vanhu va vabya van'wanyana va ni n'wi twaka se loko wena ho va kuma se u sungula ku va tlakusela minomo u sungula ku va kwatela loko mavabyi na wena moto engetela kuve loko se u va yamukela kahle hambiloko ku nga na makinina ha u to mi vona mpela to yantswa njhe ya ta pfuka le kahle ya ta va lwi munene se loko wena tlakusa nomo ta engetela mavabyi va ta vuya ku mina leswi ni nga swi kuma xiberela leswi ni nga swi kuma xipiritani se ku lava ku mpela hi yamukelana kahle hambiloko hi ye sistema lwi wa ku baliwa lwihi mapoko masiku lawa gama ma sistema nonte sistema ni lava leswi nonte sistema kuve u khweva jani nonte sistema a hi muhloteni sistema hi mu tirhisa hi ta kuma hi khweva jani loko hi yo rhangisa sistema hi ku nonte sistema se hi kuma hi khweva jani kuve hi yo khweva jani a swi nga ta tsakisa ku lava ku hi tshunela la hi tshama la hi tlhe hi zama hi mu gwatlela sistema mama yalana swa tsandza nyana la sistema a nyamalalile u ta mi vona ni ye mamani a ta sweswo ku impela sistema lweyi impela de va yo famba maxi a ta va ni ku tshemba leswaku ni yamukeliwile kahle na hambiloko sistema a nga ri kona hikusa swilo swa misava hi leswi swi hundzaka mpela Amelia Moyana swilo swa misava hi leswiya swi hundzaka a swi nga ta tshama na wena ke na hambiloko lidiretur mundzuku.

0: lixile munyiseti wa sungula nongonoko ritu la ntsongwana
1: nongonoko taka ka ntsongwana uya fika ka ntsongwana
0: anyamuntle ya vulavula hi lisima la ku hambanyisa amagelo
1: ene xwana mngana midini kambe anla switiva ka wena xa ku wa switiva xa ku yini ku hambanyisa magelo
0: ina na switiva mngana mi kambe wena u tsutsume ntamu hi nga se khulume nhloko mhaka nyamuntle munyiseti ku lakwa switiva swa ka palanga tiweva mani yini mikhandlu hi nga ta va na yona ka siku la nyamuntlha
1: mngana wa midina eka ya na khohlo eki ni kuriyozi ntamu namuntlha
0: khululeko u ta swi tiva
1: se mngana wa midina handi ka nhlokomhaka hi yi mikhandlu hi nga ta ve na yona namuntlha
0: a nyamuntlha hi ta ve hi bula yi nga leswi hi ngo maya swoswi ka mukhandlu mabulu hi sweka ka mukhandlu ta maswekelo hi tlangela vatlhanganisi va malembe na hi nga khohlu na
1: hi xona u rhandza ku cina kambe u xi tivi
0: na swi tiva mina alto
1: u ti ku cina nga yi cinelanyana se u liva ku vona kaya leswo se vitana hi divanya ta ku vona swoswi
0: divanya tantani mona na ncino
2: sungula ka wach u chetela u thula au ti ku cina u cina yi nhonga yembeleli u pfa u yi khavetela
0: twa unanga ka nhloko wa mina
1: sepra hi kota ku dya hinkwawo a hi hambi ka unanga

0: Pelaskandi bakati kuchina ma nempalile. O tla go kwante kuchine kwandi o wa ste kuchina ma.
1: Jena o ba hlanga ji.
2: Ene nga jina yo miela ku vulavula nyuka.
3: A o ite ku FM teka.
0: Podu FM teka ka ba nga chini chumu nje.
4: A kuchina ku khavetela vano Geraldine.
0: Awe ni khavetela vano me. Hai wena o pulu hunza lana. Ei, wa pfusha o thulu ma. Umbulukelo ma ku chaka so. Hai, ei kandini.
4: Se Geraldine, tsika lela. A hambe ka hloko mhaka na mundla.
0: Edivanya tshinelo te khumbukisa.
1: Mwingi seti ngamkhekulume ili sima la ku hamba ngisela magela.
4: Se ku hamba ngisela magela. Shinili sima kombi igetetela nyama siku nsiku.
1: Aku ganya maswalaveka kambe ku gasi ku nsiku.
0: E ne swona mngana wa Medivanya. Aku ganya maswalaveka manje ku gasi ku nsiku. Yoku singa ivangela mavaji. Kula ku itiva uchicha ntinja. Anya muhlo ganya ma. Munzu ku gamatsawu, mundwa no gamakhofu, ku gamuhambu. Nimtsungula yokuva swini ma vitamina
4: ni matsao
1: nambe bomu
4: a bomu ini ku ichela ka nyama loko hi temperara
1: hayi leswo ntse a bomu la pfunisela ku hi yengetela ngati ni ku hi kuma vitamina C
4: hambe le xibava ka bomu a vitamina C hi kuma ka madingwa
1: hi kuma ni ka madingwa ma ni ka mabomu ya likuma vitamina C
4: xa tsakisa na swona vungana kaya va vafunda xo kula hi cincacinca magelo hi ta vekisa vutomi la hina
0: leswi khuluma kulisima la ku hambanyisa magelo fambi ka mukhandlu ta maswekelo.

0: vuyile a xo gwela xo ya xinandzika ngopfu swinene na tshemba swa ku munghana wa hina le kaya a tsale hinkwaxo hi nga pra u tirhisa pa ku sweka swakuga leswi hi nga swiga
1: na mina na tshemba sesweswi vanghana va mina mi nga ni gwela swaku hi lihilisi mali ya ku hambanyisa magelo hi ku mina for example ni swi rhandze ni tama ku ga swi dliwana loko swo koteka a ku ni swi dla siku ni siku a ni ta swika
0: na da munghana wa midini we hambe wo rhandza ku ga swi dliwana nompo wa dyi swi ga siku ni siku ku ni sivula ku kula nguga matsawu u dya mhambu u dya ntsumbula u ga masiku lin'wana tigela xidliwani i xi lava
2: hi swana munghana wa mina hi swana loko hi ga muchuma ku hambanahambana hi kuma mpfuno wa ku hambana loko for example hi ga nyama hi ta kuma matimba se siku leli hi ga kuma tsawu hi ta kuma mpfuno wa matsawu se siku la ko hina hi ga madin'wa hi ta kuma mpfuno wa madin'wa
0: loko swi lava swa ku loko ga swa ku ga swo leswa swin'we hi nge ta kuma a mpfuno leyin'wani
1: ile hi swona munghana wa mina ku la ku ga swakuga ku hambanahambana hi ta kota ku kule tlhelo hi hanya kahle
0: okay swo swi xa twala se munghana wa mina edivania ho baleki ntamu a tshunelanyana la
2: hi mina lweyi munghana wa mihi also xoswi eyi fambi ka mukhandli ku tiva muganga musambiki
3: As crianças vão à escola aprender a ler e a escrever.
4: Awushini mwingiseti no zama ku dumisa movha hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xi doropane xa xifundza nkulu gaza kambe la movha wo ya la ku duma la nyima nkhene o ringa ke eye wa ya la ku duma movha mwingiseti unga chave hita yenza nyima nkhela no ringa movha lo wa zama wa dum eye wa dumanga kasi nga vika rini yenja yini ku ta duma movha lo kula ku ni pfula kapo nyima ni pfula kapo mwingiseti swilungile mwingiseti nyima ni khe ni u dumisa swo swike kumbe u ta duma dum u dumile mwingiseti a swoswi hi ta endza swin'we ku ya kole a xidorobana xa ka xikwalakwala kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya musambiki yina ka mwingiseti nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwalakwala a xidorobana xa ka Gaza. Xikwalakwala i xidorobana xi kumekaka a xifundzankulu Gaza a tikweni la hina la Mozambique. Xidorobana lexi xi mahandzelekano ni tiko la Zimbabwe. Xi kumeka a n'walungu ni Masanjena, a wuxeni i Mapayi ni Mabalani, a dzungeni ni Masinjiri, a mpela dyambu, Afrika-Dzonga ni Zimbabwe. Xikwalakwala a ni mapostu administrativu mambiri inga lawa. Xikwalakwala ni Phafuri. Xikwalakwala a ni malokalidade lawa. Xikwalakwala Riu, Xikwalakwala Sedi ni Xitanga. Kasi Phafuri a ni Mbuzi ni Makanda Zulu. Ku va u fika ka xidorobana lexi a swi karhati mwingiseti ko lava khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi. Kumbexi u endza hi movha. Loko u endza hi movha u tirhisa Strada National numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1. U famba u famba phe ku za u fika ka Masiya. Loko u fikile ka Masiya u boxa xitaratu a ndze u fika ka Xokwe. Loko u fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwalakwala ku nghena ka tiko lin'wani i nga tiko lela Zimbabwe. Loko u ta hi ka Gaza u jika hi ka Revela xinene. Loko u teka Maputsu u jika ka Revela xipapa. Angeleni u nga xava swilo swako talo. U nga xava tikanjo ka Masiya kumbexi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava a makhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandzwa wa mwingiseti a xidorobana xa ka xikwalakwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu i ve mukhandlu ku tiva nganga Musambiki ni nga ku tiselele ka siku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma mwingiseti a swoswi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni ngama ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi. Se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka ka tiko le ka xidorobana xa ka xikwalakwala. Khele u timeka movho ankhela no dumisa ke mwingiseti a wu nge te famba ngana mi mwingiseti ni mankhela no dumisa how dumi no ganga ma xitichi i na ka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movha la
3: Aprender a ler e a escrever.
1: atikula hina lishongi ngopfu. He wena akushonga kalona.
0: Phelo ndiraza alishongi njani?
2: Hitivela muganga Msambiki. Swoswi hita kulungela vathlanganisi va malembe.

0: a swi feni ka hinkwavo lava nga hlanganisa malembe mungani wa hina Melissa na Osai ni hinkwavo vahlanganisi va malembe ya hoti leyi
1: a va rhali nkama wa wu tala.

0: yona ya phuza mati. Loko vona swa mati mo kwa ka panela, kula u engetela az kambe swoswi a navela u vita vuvo gulagula a ta ni fundisa u sweka.
1: Edivane, u bom?
0: Ni bom.
1: Wo sweka, u sweka yini na

0: Jambu, Afrika Dzonga ni Zimbabwe. Shikwala kwala ani ma ala ni pafuri. Ta ani malokalidade lawa. Shikwala kwala Rio, shikwala kwala Sedi, ni Shitanga, kasi pafuri ani Zulu. Kuva ufika ka xidoro utrisa ufamba phe kuzo ufika ka masia loko fiki lo ukombesa ka xikwala kwala kungena ka tikulunwane inga tikulela Zimbabwe loko uta eka Gaza ngopo swinene murandzi wa muyingiseti pana xaka xikwala kwala xi kumeka kule fambeni kasi u tiva nganga Msambiki ni nga ku tiseleleka siku la namuntlha mina na le karhi ni kongoma muyingiseti a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka masiya la ni ta xava tikanjo ni nga ma
1: Se ve legua como

0: Simalako.
1: Shinile, ngona kuku, yombo.
0: Leko kwa mwamba ngutiti nga maheka kaditi kudatu.
1: Kuku yu mahadihi dila. Sine, agwa hindi na wa hindi hindi na wa hichi tinga mko nguvavanga hinwela nkama wone
0: yambana tu.

0: خط akwa uchikhata tisitsibile ngwati lavaka ku inkona akwa mahajitiki laphisambilu vanhu wave kuvhuna kuva umahana vochitiki vawa va thembe matswi hina wa hini nga mbimo vamama va nga bulani mulongoloko wansi kati kombomba hameni kwa kuni atiya i kuma onelo yawe mayelana ni lisima la chitiki
1: ni votsi vahanyi va litiko dotshelela na valoritiki cini lisimam
2: ya ht matsomeni bya imaxe
1: mali yo ve ku wusa hambi kumbe wu towa nga mana ku se chitiki awu a kuni ditshuri ki kula ku tika ni nthu a kuni palavra na ditshulo takisi ana mitika ku kuni imwe yo asinga ku manje ka vathu va mi u
0: mini ditshuri ni yada kwa ma mi thembana kwa mi mahach
1: ha thembana va kuni mbumba kwa nkona ku wona wa tsuka ku liya uma tu cho va yisa tsimbila be va si kota ku vachita ku ni pute pacho yani tsimbilela ini wit va si ta mali hale ka chiti khambe ku siho ka ditshuri ku vetsanga ni na kuti tu se o

0: uchitika chanchima purise prangu pangu ayamina nichitika chanchima nichitika chitika ni hamba ma programa yani barama kumbeno la ku mulungis nikamina nteka nitiveka kapo ka programa yi kasi cha divhi kuchitika chanchi chimana kocho malaya chikusanzikile logo logo me yeneta na mutsenu mitika kuchitiki chile
1: kwao tsangana nese kama hajitiki o tsozo wa vasi kunenge male kudo kwao hola
0: malembe sanditi tingama kuvanga vanana ningati dikana wesinga vathu vahome kuti kula ida ai mai dadio masuka hali ya ngu vani simlisana kukhela ka kungungu vathu vai dadi ya mina ithumisana kwa kakuna purubhimbila beka vaseni phazamisa
1: ndete kuimana kumbe iluzekile iluzekile
0: ni ya imana mbali nikuti siye kumfana wanga wakangati kato hola

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Amilosaveng setva Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyamane Nyamutla ka xengelexa xa swihundla swa ta matirele hi londzi vutile ku va hi kumana na George Jeje Aledo. George Jeje ave ntivi yikulu leyi sukelaka a Communication Sociale, Instituto de Communication Sociale ku za yi ta fikalaka xigava lexi nga ka xona swoswi i rhangelaka a swibyana a Science Sociale. George Jeje, na khensa ku va mi pfumela xirhambu lexi ku va mi ta chumbutela switsongo va ka Gaza va Maputo ni va Nyambane. Mi nghenisa kwini ka xengelexi xa washi dokodela?
1: Inkomo ku va hi bula hi timhaka
0: taxihundla
1: xa ntentirho. Ni ta ve ni sungule timhaka leti ta ku haxa vumuhaxi wa radio na ha li mutsongo swinene. Ana ku na mulumuzana Ariel Makwakwa mondzi vanyingati va mutiveli a le holeni a ku ri Centre de Communication Sociale a yi tirha timbalampala quatre cornetes viradas para quatre pontes cardeais. Laya na ku haxiwa se ni tsakisiwa ngopfu hi matirhelo ya mulumuzana lweyi Ariel Makwakwa a nga ha li na hina Xikwembu a moya wakwa wu hlayiseki. Ni sungula ku va ni ya endla programa da criança kona. Se nenja programa da criança ye futa tsumbula mo swa ntsumbula ko lava ku nada wena akuna imili xipumo ni anga na hina tra radio Mozambique sector commercial akunada ni khulumina ti ta susana Rita ali anga rengela programa da criança antena nacional ya radio Mozambique akukuni xifanyane le huleni le
0: xini
1: je ta swivulisa xileswo ku va endla programa da criança sani komba ndlela ku fika radio Mozambique ni sungula ku hlengela na tsunzuka kama kona hi vatsongo kombe na tsunga mavito ya yala vanga vanga ku continue zita hi xikangwa ku programa da criança
0: ina
1: muntla wa liko radio Mozambique hi murangeli wa xengelexi ni ntaveni tirena didinyu kaitano lwina muntla bulaka ni vatsongwana
0: la
1: ku bala mati mangalo mangake Serge Five a vinhla wa luwa hi halwe vatsongo hinkwiru hi nga ha endla programa da criança mina namba ni nghena tisonto ka leswi nga swi nga vitaniwa expresso da semana se ya ku ni marubrika manyingi mesa ni endla un conselho para ti.
0: Okay.
1: Nga swilayelo ka vatsongwana nka mama feria ampahla xikolo nga tlanga yona fomo mbuma makanju
0: kuta sala madona ka
1: a xipungwani xa radio xo ningenisa soso alo avuona fambu avuona ndlela loko sinsi kuna ndla programa da criança na ku lorari ri makwakwa ku laveka munhu ku va endla ma programa hi changana aka ni ku programa ku sinsela nga vitaniwa aldea comunal se na endla ma prova ni pasa leswi loko fambeni ka lembela 1988 se ni sungula ku tirhisana na Instituto de Comunicação Social tani colaborador akuva swa ku ni tholiwanga ka kunene ni sayina makontrata swi endleke ntsena hi lembe la 1991 alo avi famba mina ni nghene radio tani mubindzulo maprograma hi lirimi la Xitsonga a tlhela radio kasi hi ka un'wanani programa da criança antena
0: nacional loko hi cuka mfambu lowu hi u gamo mi nga mi mita hi ku tsutsuma haleno mi ta humela ka Gaza mfambu u huma hi sikwini la
1: leswi nga ni endla ni ta nyima ka Gaza leswo kumika swin sociale loko a lai ku ni thola ka mfambu wa dekada 90 a ku na mulumuzani Majid Usman ali yana ministro wa mafinance a ku a ku tholi u munhu swoswi fanele swoswi mfumo wu tholi
0: u pfali ku sika 2015
1: a hi nghena hi ku pfala munhu se ku ni ndota va nga ku Benedito a delegação la ka Gaza nga tirhela delegação la Instituto de Comunicação Social se a nga swi tshika ya June se va ni thola ka Gaza a nga ma kona mali a hola hi mandla a nga ri swa mabangu leswi a ni hamba weti ni yenza ni tshika ka mapusi ku va ni ta hola laha pontinya ni tlhela kwala xikumbe xa Louveiro
0: ku ri mako
1: Louveiro ko Louveira
0: ni kwa nitlhentlhelani lweyo
1: na tsunzuka na xiviti na swoko kambe swa ringana kwa mitsunzuka na kulori Jeremia Ximondlani a Jeremia Mahumane a li yena delegado ivoni fika laha puratani
0: holelamahumane
1: a lwi a nga tirhilana tiraka ga maputu la a la ku ta hola mali lomu ka Gaza lowu kambe xikwembu xa swi endlaka swona
0: se ukwata
1: hikuva loko ku ndlhula malembenyana no transfereriwa ku pfula radio communitari la ka ncencai
0: va ku a ya ka Gaza
1: va ku kula ya ka munhu loyi a vulavula ka xichangana a ku va ta wupfisa vatirheli va xichangana aka Gaza a ku na ku lori Mario Figueiredo va Boventura Masango va Bilimiro Timoteo kambe a va wupfisa ntsena a ma vulavulela xiputukezi sana fanele ku va va dyondzisa ma vulavulela hi lirimi la hina la xichangana sino tlhenda tira ka gaza
0: mukuva na mauma
1: tshileso loko ni vuika gaza anikuma nga mali ni yindlo swa ku mina ni no transferiri but omuka kaya kuma phepha ya mina ni thole uka gaza
0: ya ava ha koti swa ku kulaveka ndhawu ya ku etlela ka yo
1: omuka kaya
0: ndakuta dokotela
1: na ni vuika gaza ni vuisa tshileso
0: kutani a misa u ya nwi hi ximo xa komunikasyon sosiale a mita kuta pfula radio komunitaria kumbe ya muta se delegasyon ya instituto de komunikasyon
1: anita kuta pfula radio komunitaria futa kuni mpfuka va titi wetiti naro vaku va vengetela wontlhana twetiti na yin'we se mnumuzane Daniel Tinga a ku nada jeje swo mahingi hi yena u velekiwa tlha kula kolaya ka ncayincayi
0: va twanana nyavo
1: a hantla ti pasi inseriwu similor na kultura se ku tlhelisiwa hinkwavo a ku sale George Jeje ni sasisa xileswi laka gaza
0: a va fanele u nga va kuma ka dokodela va mani laya
1: loko hi fikile a le ntlawa wa ntlhanu wa ku sangula radio xexayi a le munhu wa majaha ntombi yin'we ku na Simon Master Jeremia Jimondlani a ku na ndakhohlomanyana ku na Manuel Makanza,
0: Aureliano
1: Rosario na Marta Sambo. Lo intla wa ku sangula ka radio nga ta tirhisana na wona akuva va haxela xitichini.
0: Eswona. Hi ximsha delegasao?
1: Delegasao kama kona ava ku meka pontinya ava ka kumekiseni delegado ali mulumuzani hla tshwayo lo yanga na amukela la ka Gaza. Na tsunzuka moya kwa hlaiseki Filomena Langa, va Teresa Philippi, va Lazaro wa Musi. La hi vunga na amukela va ba mparuki na va hali kona. Hi lava nga na amukela la na delegasao la ka Gaza. A hi tivana kwa ni maputu vana va la ka Gaza hi hlangana. Kambe ka henga
0: Hitlela ku haxa mlana msunguli ka Wonder Media.
1: Hi sunguli ka Wonder Media.
0: Amaxa sikunisikwa swimahisa kwini?
1: Masungulo la radio komunitari la ka ncencanga xithi xa muganga. A ku tirhiwa munhu wa maora ni mixo. A hi pfula hi sezora. Hi ku se 7-8-9 hi pfala. Hi tlhela ha pfula ni madlambu hi tirha munhu wa maora.
0: A va yingiseti a va swi tolovela leswo.
1: Swi vitisi guwa ngopfu swinene. I radio munhu la ku tirhana li pfala li pfula khange hi swi vona. Kambe vanhu a va na ku lehisa mbilu swa ku xin'wanani. A xo tala ku tsutsuma. Yi fanele ku va xideda ku tsongotsongo hi ya hi ku engetela. Ku fika lana hi nga engetela maora hi nyima maora mambirhi. Ku fika laha ka ku a ya ha zanga hi ku nyima.
0: Leswi nga hantla. Leswi mi nga swi haxa swi longoloka ni va ka ncencayi.
1: A swi longoloka ngopfu. A xi tichi a xi ni ta mukulu swinene. Ukulu.
0: Xa
1: ku sangula. A minongoloko leyi hi nga yi endla. Kuma kona televizawa li nga na mpfunga swinene.
0: Hi wihi lowu khumbuka ku Professor Judge a nongoloko lowu tekaka swa ku ni nyamuntlha wa walakanya?
1: Minongoloko ya radio komunitaria xi xa muganga a yi fanele ku va leyi nga ni wuhlengeli lamu yingiseti. Wun'we ka minongoloko leyi a reporter xixi mukulu wa ku karhi. A munhu wo tsala phepha a rhumela a ku nga na swa matelefoni leswi a tsala hi ku report xiyena a nga tiveki report lweyi a ve nongolokoloxixi
0: incognita
1: swi pfunete ngopfu ka mahluvukisela demokrasiya ka gaza a nga lava ku tikhuza ya tibuma hileswaku hi hlengelile ku va demokrasiya yi khuphuka a loko vanhu ni nga veka hi xikombiso kumbe
0: lexibedhlelava
1: nga tirhi swona xibedhlela va ku leswi a swi vala radio xaxayi leswi a swi mange hi nge hi tribunali nyana hi nge hi maphoyisa vanhu a xi va nga xi vona mugangeni hi ta xi rhumela radio xaxayi a radio leve ni mpfunga swinene
0: loyi a nga swi amukela laha tlhela swi hlela ku leswi a dara eli mani
1: mina le murhangeli wa radio a ni fanele ku hlamula hi xiyenge lexi kambe ka ndzi na ku famba ka malembe ku fiki na ku lori a ri le makwaka ka maprogramu a hlamula hi maprogramu se ku na na ku lori loyi a nga ha hlamula hi tlhela sini ka mahungu a nga na ku lori Filomena Langa lexi nga hi karhata ngopfu hileswaku loko vanhu va tsala tipapila hi swihaxa a hi guma hi kuma leswaku vanhu se va hi tela
0: va komba ku cinca kumbe ku tisola kumbe ku lunghisa
1: van'wanyana a li ku tisola un'wanyana a li ku hi chavisela
0: n'wina
1: ya n'wina mi ta nyima tribunali i mani a nga bala swoleswo va nga n'wi bela swoleswo swi vi ni timhaka tinyingi nkoma kona a li conseil executive a nga le conseil municipal vana a va khala ngopfu hi matirhela conseil executive a va khala ngopfu ma hi tirhela empresa de aguas de xaixayi
0: timanga humi ya ka nsila
1: ta va swi tsala ni nga ta bala vito laka mulumuzana loyi kambe a ni tele a li a badli swinene swa n'wina swo kasi radio la kona hi swoleswo profomba mbulavula hi vanhu hi tirhela vanhu fanele ku vulavula hi
0: vanhuiradio
1: la xitsungu and now a vi nkarhi wa ku hi dyondza a vi nkarhi wa ku va hi kula tani vakulu ni vatsala va mahungu
0: eswona hi cancel hi utwi nyana ka tsongo mfambu low kambe hi ndzhaku mungambi mi tsheketela ka radio mungama muya xikolweni dokodela
1: akakutsika ni nga vula ku tsika ku ni gamini exikolweni ku va na phakamiseni ngetelanyanaaiseti
0: va ta swi khumbuka hi boleka ku tsongola hi December mi ku mahele a Institute Superior de Relations Internationales.
1: Na endla Relations Internationales Diplomacia. Veni ri nkama kona ni dyondzi leswi
0: maka munhu. Hi kola communication
1: social. Ni ta ve ni endle leswi maka munhu. Hi nkama wa kona a ku nga na xikola superior de journalism. Se a norho wa mina, mina ni endle a xikola commercial a nga timhaka ta contabilist.
0: Ya, se a wu balele xikola.
1: Ni nghena Instituto Commercial, ni funde Maputo, Instituto Commercial de Maputo. Kambe ke, timhaka ta ntirho xihundla xa ntirho se bula hi leswo
0: fanele
1: ku tirha hi leswi hi swi rhandzaka ni dyondze ngopfu swa contabilidade swi dyondzile ku tsakisa bava wa mina loyi a nga nghena xikolo kumbe risiyala gamela sigondiwana a nga swi kota ku n'wananga leswi swi nga ni tsandza famba wa swifundo
0: u ta hetisa
1: a tivhingara hi mina kambe ni hlupheke ngopfu
0: a nyiku ya wehe
1: ni hlupheke ngopfu hi tikonta matematika ni nga la munghana wa matematika a xikolo ni nga xikuma xa ku karhata ka misava leyi a ve xikolo commercial ni instituto commercial ku hinkwaswo tikonta hi statistika ka loko finance na fundisa ma universidade kambe ni xititswaka ku ngi xikumbu xi ni velekele xo ku endla radio ni chonseki ngopfu swinene ku ni endla radio
0: hiswona hiswona dokodela wa ni tsakisa loko ni twa experience lexi na tshemba swa ku ni lava van'wanyana va hetiwaka va swa ku George JJ mani va tibuka hi wena a loko u li exikolweni ke u dyondzisa a vadyondzi va wena ka madirhelo ya wena siku ni siku wa pimisa loko u va vona wehe swa ku lava va ti kombisa leswaku va lava ku tlakusa nhluvuko wa tiko va ni va landzelela rivitano la wena ku kotisa wena leswi u nga landzelelala ka communication social
1: a leswi ni swi vonaka ni ngheni khambela ku rhanga salad yawula ku va ni fundisa hi 2008 a lembe lin'wanyani la lintshwa li fikaka lembe lin'wanyani la lintshwa li fikaka hileswaku a ku lulametiwa ka swidyo a ku wupfa ka vadyondzi ku ya ku yehla a ni leswi swi humelelaka pra ni vula swaku a vadyondzi ni nga ve na vona hi 2010 a va li vanene swinene ku tlula va 2008 a va 2015 va le hansi ku ni va fanele

0: Exikarhi ka mfumo, xitshungu, ni valandzi va mintirho ya ku hlayisa swiharhi, ka muti wu thyiwaka Safari Muthemba wu nga ha nyimisiwile ku tirha hikwalaho ka mhaka leyi. Ndota ya Pandlela Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ya vindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ti endleriwaka vana va matiko ya vambi va kumekeke etikweni leliyana. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta ti endlelelaka ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha. Fana na hina muyingiseti, hi nyimela wena.
1: Kunene hi tlangelile ha zintshwa ntshokovetelo walawo madzungulani mambe kunene lawa hi nga ta ma kuma la ka xitiko xa dzongeni. 21 ore zvina 13 minuto Lisboa Matavele.
2: Radio Msambiki.

0: se boti wa mina. Ai mina lwe uni vonaku. Lana la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Ikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ninga ta ku yini lava ka kudzi.
1: Ha! Ungaza ufa indlale ku kala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava ku kudzi leswiya swingena ndzeni. Shivanga mavabyi.
1: So swi te hiku ni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama nge swivoni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha. Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish. Hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaka kona, na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho, a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo, Ita fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona kungani COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
3: O Instituto de Línguas, que se 1979, lá vai ter lá que se ensequela com a Uena. Só está fulle que te tzaliza, que jonza te enzimita xinguiza, xe furua ne xe putuquezi, que van va ante catico, ririmi no tumbuluco a xixina. Na cona, a jonza sa xe furua ne xinguiza, que conta com ranza com a Uena. Só se dorupendra com a Mazzolo. Instituto de Línguas, ane nzinza dorupendra com a Puzo, a Avenida Metsokotore, Kanhlavu ya 1060 na anti udzwana madoropeni ya Kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba. Kutani swo swa pfulile udzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlavu ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

Lipelile mwingisethi lwaranzeka ka Wainsor Provincial di Maputo, Gaza na Inyambani, hako yozala kanongonoko shitiku sha Dzongeni. Sekretari Jeral wa bandla la Frelimo, Shakil Abubakar, namuntlha lana ka matsolo ha xixenge xa vumbirhi xa ku bulisana a ku vekiseni ka kurhula a nga Dialogo Nacional Inclusivo. Ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ya vindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ti endleliwaka vana va matiko ya vambi va kumekaka atikweni leliyana. Mfumo wa xifundza xa ka Maboti xifundzankulu Nyambani u karhi u khwavela varimi a ku va va tihita a ku tlakuxeni ka bindzu. Le ka Masanjena xifundzankulu Gaza se ku ni matshamela ya ku tenga ndzhaku ka ku voneke madzolonga xikarhi ka mfumo xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muti u chiwaka Safari Mutemba u nga ha nyimisiwi ku tirha hikwalaho ka mhaka leyi. Leti tin'waka tinhlokomhaka hi nga ta ti endlelaka ku fambeni ka nongonoko xitiko xa Dzongeni wa namuntlha 29 ka Junyu wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Afonso Maguli ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

0: Sekretar Jeneral wa Bandla la Frelimo Shakil Abubakar namuntlhalana ka matsolo ha xixenge xa umbiri xa ku bulisana akuvekiseni ka kurhula anga Diálogo Nacional Inclusivo. Hi entelelo wa marungula lawa na Rigoberto Xisano.
1: Asamento de Yambo hi murangeli tinga xa sekretari xa wa Bandla la Frelimo tatana Shakil Abubakar a representara ka ama partido man'wanyana ma kumekaka ka ndzeni ka dialogo leri nakona ku hambiwa a mamessage ya ku hambanahambana ya ku hlohlotetela leswi swi faneleka ku vuliva ka dialogo leri ka nkarhi lowu ni na representant wa sociedade civil a nga ta mbala vitu ni leswi ni mavonelo ya voho mayelano ni Diálogo Nacional Inclusivo.
2: Vitu hi mina Elias Raul Setlanga. Hi haleno ku va hi ta ta vona hi tlhaya fakaza a timhaka ta ku va ku landziwa a khambi lin'wanyani la Diálogo Nacional Inclusivo leswaku va vanhu va vulavula hinkwavo na ku nga khetiwi munhu a ku va ku lunghisiwa a tiko hi la mi tiva kona varhandzi wengiseti a tiko li ve makamanyana ku vava swinene loko ku hume a hlawula mani lani hi nga pfukena xihina hi deliza swilo swa hina hi xihina hi va hi vanga hi va hi ku tala madzolonga hi va hi lengana na hi li va xin'wana swileswo a mfumo wa tiko wu landza a timhaka ta ku va ku nga vulavulisiwa vanhu hinkwavo ku twa ku xivangelo xihi xa kona hi le ka mfambo wa wolowo ntirho lowu enciwile ka khambi la ku sungula loko u enciwile ntirho lowo a gurupu leyi ya ku teka a mahungu ya ku teka a swilo hinkwaswo swi vulavuliwaka yi hambe ntirho wa wona se leswi i khambi la wumbirhi ku va kota ku tlhaa ku yengisiliwa swilo leswi ya kunene swi nga endlaka timhaka ta ku madzolonga ma nga li kona loko ku hambiwa hlawula mani a ku hambana loku hi nga na kona ku nga yinci ku va hina hi ya pfa hi susana a wutomi kumbe hi ya hlulana mabindzu ya hina hi kholaka ku hi nga kuma lexa wo karhi swa ku loko hinkwaswo swi li koho swo ku hi nga kumani hi swoho hi fanele ku va hi vulavula ku sungula tshamasi hi vulavula loko hi vulavula hi va hi tilava swa ku hi nga yenca yini hi ya nga va yi ni hlulela ku va na voho vu nga luzi na hi nga luzi a ku va hi ta tshamiseka hi ta hanya ku rhula a nga tiku la vanhu va ku rhula va ku kwana vanhu va ku rhula nambi va koho va sochangana va mawewe hinkwawo ngunyana va lwile majeke a va lwela ku rhula kuza tiku la vona tiku la vona mpelampela a lo phangiwa hi va vanhu va te handle se dialogo leyi ni fanele ku va hi ka kunene ni wu pfisa a wu xikwavu ni ku va hi li hanya tiko hi leswin'we
1: kalimambo muwatiwire marito vayingiseti va radio mosambique mayelano ni Diálogo Nacional Inclusivo sociedade civil na yena wa kumeka lani a xohlohlotela hi mahonelo ya yena mayelano ni hambiwa ka Diálogo Nacional leri namuntlha ku hambiwa a lasamento ya segunda fase a ntirho lowu wu rhangeriwe hi tatana Shakil Abubakar a nga sekretario general wa bandla la Frelimo ku pasana ni mapartido man'wanyana ya kumekakaka dialogo leri
0: Rigoberto Xisano ni ku haxiwa namuntlha ka matsolo ka xiyenge xa vumbirhi xa Diálogo Nacional Inclusivo i nga mabulu ma endliwaka a ku vekiseni ka matshamelo ya kurhula lomu tikweni ntirho wu haxiweke hi sekretari general wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar na ku endlaka leswo ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ya mindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ti endleliwaka vana va matiko ya vambi va kumekaka etikweni leliyana hi ta rhamba Eduardo Figurão ku va entelela marungula lawa
3: mulomuzana Zakaria Ximondlane a vula leswaku maendlelo lawa ma chimisa vunghana byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambirhi marito lawa a ma vali sonto leyi ndhawu ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lomu dorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique
4: kitsikitsi hanyeke la Afrika-Dzonga la Afrika-Dzonga ya danisa ya nyumisa hi Xitsonga lexi xi hlantswekeke ya nyumisa hi ku hinkwerhu hi vamakwerhu na hi le vamakwerhu Africa Sul na Mosambique le vanhu vanwe a swi nga fanelanga ku va loko hi ni leswi swi kaku swi nga tshamisekanga swi kaku swi nga like matimba swi kaku swi nga like ku va hi dlayana hi tirhisa ku dlayana komo forma ya ku va hi lunghisa leswi swi kaku swi nga tshamisekanga ha swi twisisa ku va na concern ya vona leyi twakalaku kambe lexi hi xikondzenelaku hi sola leswaku va nga tirhisi matimba va nga tirhisi ku dlaya va nga tirhisi ku kuti ku veka na uvo veka mavokweni ya vona na hi li ndlela ya ku va lava ku lunghisa leswi va lava ku swi lunghisaka ha swi sola hi ku hi vamakwerhu hinkwerhu
3: hikuva mundzuku lalexaka ku vekisile minchololoko mulumuzana Zakarias Mondlane a bandleve eka vana va tiko la Mosambiki vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka
4: rito leri ni nga li vulaka ka vamakwenu va mina lava nga laha Afrika-Dzonga ni nga vula leswi a hi tivoneleni a hi tshamisekene a hi endleni mintlawa ya ti-WhatsApp tanihileswi hi nga na matelefoni lama tlhariheke hi nga ti-smartphone hi ma tirhisa leswaku hi kota ku byelana hi lexin'wana na xin'wana lexi endlekaka etindhawini to karhi leswaku hi kota ku hi tivonelela hi hlayisa vutomi bya hina vutomi hi xona nchumu xikulu ku tlula hinkwaswo a hi tihlayiseni a hi veneni hinkwerhu hi li save laha hi nga kona kambe lava nga swi kota ni lava ha ta swi kotaka ku va nga tsutsuma nkarhinyana wolo va ya tumbela kaya a swi ta va swi ri kahle loko va tumbela kaya va ta tlhela va vuya loko xiyimo xi ta va xi ndhuleko ni ni ku tshemba mina na tshemba leswaku leswi hinkwaswo swi endliwa hi ku lembelele ni lembelele la hlawulamani South Africa yi ya ka hlawulamani wa mimfumo ya miganga eka lembe leri se swi nga endleka leswaku ku na xitumbelelwa na ndzhaku xa van'wanyana va tirhisaka hina va kuta va hi tirhisa leswaku i nga va li hina hi endlaku swirhalanganya leswi nga kona na wena na ku ve a hi na xiyave ni xitsongo xa swo swa ku fana na se a hi tivoneleni ni nga swi veka hi ndlela leyo
3: minchololoko ya mundzuku mirhambu yo ku swala ku kumeka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi
0: Eduardo Figurao ni ku vindlamileka ka ndota ya mandla la Frelimo hi xiyimo xa Afrika hikwalaho ka tihanyi ti endleliwaka a vana va matiko ya ku hambanahambana va kumekaka atikweni la Afrika-Dzonga. Hi kongoma xifundzankulu Gaza lana mahungu ma vulaka leswaku le ka Masanjena se ku ni matshamela ya ku tenga ndhawu ka madzolonga ma vonekeke xikarhi ka mfumo xitshungu. Ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muntu chiwaka Safari Muthemba u nga hanyimisiwi ku tirha hikwalaho ka mhaka leyi. Alfred Muyanga.
5: Mhaka yi humelele ndzhaku ka loko a varhangeli va muti lowu u yimelaka swiharhi swa nhova Safari Muthemba va holoveke ni xitshungu na va tsimba xitshungu leswaku va xi nga lusa a tihomu kumbe ku hundze ka ndhawu leyi va nyikiweke yona ku va va yi tirhisa xitshungu hikuva xi titwa swa nga vinyi va misava xi yimahlweni hi ku va xi tirhisa a ndhawu liya laha xi nga le karhi xi lusa kona tihomu leswi maheke leswaku mun'we ka lava va nga le karhi va rhangela a ndhawu leyi vulavulaka ha yona Safari Muthemba a dlaya a ntlhanu wa tihomu ta xitshungu hikuva matshamelo lawa ma yelanaka ni ku va ku ni ku phoxa ka nawu a mfumo wa xifundzankulu Gaza hikwalaho ka Secretary of State hi lowu gemeke ku va ku nyimisiwa ku tirha a varhangeli va Safari Muthemba ni ku va nakona lava va nga le karhi va rhangela a ntirho lowu va ve va susa siwa Jaime Neto lokal kariye avulavula a swinga tleswa ku swosi a matshamele hilawa manga manene nakona a lweyi a li yena anga pfusha a mvenya wulu anga hali kona tikweni nakona a kariye a kumana ni kuva ani timhaka leti a fanele kuva a tihlamula eka mimiti ya ta uthethisi.
6: O que nós queremos é que se respeitem as comunidades. Não se impeça que as comunidades possam usar aqueles lugares para transitarem. Não fazem nenhuma outra atividade aí, usam apenas os caminhos e o investidor não queria que isso acontecesse.
5: Por engelo as fontes chama Sanjena Sancho Umbani, local caria vula ko kolera de Moçambique, xungeta leswaku akurula se ku kona na kona ayimela leswaku akurula loko ku ya mahlweni ni ku va varengeli lava vanga kari va fambisa mintirho ya ku va hlayisa swiharhi swiharhi swa nhova ka muganga lowuya va ve va hlonipha a xitshungu.
7: Massagena é um distrito acolhedor. A nossa população é bastante acolhedora. Ele deve se pautar com aquilo que são também as regras, não só laborais, mas também na base de convivência. E nós acreditamos que essa gerência, depois do que aconteceu, vem já com a lição estudada para poder coabitar, poder trabalhar e progredir com todos nós.
5: Murhangeri wa xifundzha xa le ka Massagena Sancho Humbana loko a ri karhi a vulavula hikwalaho ka ku va a vutomi rinene ri tlhele li vuya aka Massagena ndzhaku ka loko ku ta ve ku vonaka a ku lwisana ka varhangeli va Safari Muthemba ni xitshungu leswo varhangeli va Safari Muthemba na va tsimbisa xitshungu a ku va xi lusa a tihomu ka ndhawu liya va yi tirhisaka ku va va fuya a swiharhi swa khwati.
0: Alfredo Muyanga ni matshamela ku tenga mavonekaka le ka Massagena xifundzankulu Gaza. Ndzhaku ka ku voneke madzolonga na mavangiwaka hikwalaho ka ku kala ku twanana xikarhi ka mfumo, xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muti thyiwaka Safari Muthemba. Le xifundzankulu Inyambani, mfumo hi xiyimo xa xifundza xa ka Maboti u karhi u khwavela varimi a ku va va tihita a ku tlakuxeni ka bindzu. Hi ta rhamba Armindo Masingi ku va a entelela marungula lawa.
8: Aka Maboti n'walungu ka provhinsi ya Inyambani, a mfumo hikwalaho ka ta vurimi wu karhi wu hlohlotela varimi ku va pinyama a ku bindzula a mbewu ya wuninga, kasi Maboti a ta ve loyi a humelelaku a phambeni lomu xikarhi ka vubindzuli ka mbewu leyi a dzongeni ka tiko ka Mosambiki. Lomu ka makungu lawa ku vuliwa leswaku lomu xikarhi ka nguva leyi tsutsumaku ku ta ve ku tshoveliwa kusuhani ka 500,000 ka matonelada ya wuninga, leswo ka wu hlave girimilo ya ku ga ku ringana mazana mambiri ni 5,000 wa magitare. Hunguleke go tsakisa givikitiswa ka mutirhi wa Radio Mosambiki Jwa Mungwambe na kuhi murhangeli wa taurimi ka Maboti loyi ate ku nga lowu a matshamela ya district leyi ya le ka Maboti ni savaga kona patsi ni nguva leyi yi vonekaku leyo hi leswi misalo bya ku mbewu ya wuninga yi vi ni wu tshamuka ku yi bindzula hilaku lavekileko. I 5,000 wa varimi lava va bindzulaku ambulu ya uninga na tiviselo zwa ku lomu xikarhi ka gitari ginwe ka zwikota a ku tshoveliwa a madonela da manharu kala muni. Leswi zwi ta ku xita nyika phakuphaku a varimi ku va navela ku engetela a wu hlave ka nguva yi taku.
9: A wurimi ga uninga ku nga kultura di jirijelin lomu xite ka Maboti give gi khwela hi tamhufu a lembe ki nga hundza hi vi hi bindzula kambe hi mpimo wa le hansi. I a lembe leki ku ve ni loyi a nga tivekiselela ku a haxa a wurimi leki hikusa i ti ta xava tininga ta kwalidadi ya yinene ngopfu a tsaka ngopfu ka kampanya pasata. Ya lembe leki a wuya ni mbewu leyi a ta ku mina ndzi ta haxa mbewu leyi ka suka varimi va n'wina va teka va byala kambe loko va ta bindzula ndzi ta ta kambe ndzi ta xava vhela hi tekile ku langelele vanhu lava nga tivekisela ku va ve va vi ni ku rhangela a bindzu leyi kambe va ve vanyingi ntsena yo kota ku hisa tixifazera a mpimo wa 150 wa varimi. Laka 150 wa varimi va ve va rima a mpimo wa 250 wa magitari hi lava ma nga ve marimiwa ka siku ma ta byela uninga leyi. Hi ya tshema ku hi bindzu leyo hi ta kikuma vabya bya waneka kwatsi ku xa va tshungule ku tshovela va hlahlela ka siku va ta vevi xa va sungula ku mama lipeza hikwaleni ku ta va ta pezela loko va chikele a va xavi. A lembe leki a mfumo kambe u vekile ku a presu ya kilo liya la hansi ya kona ya uninga yi sungulela ka stenta metikaxi leki va nge i da primera kambe leka wumbirinyana ka kona gi ya ka 68 metikaxi. I presu leyi yi nga yi tsakisaku khwatsi ngopfu ka varimi hikusa hi lava ka presu leyi poda suma a khwela a ya ka mastenta 80 90 se a ku ya phambeni ja ganyika a vantage ngopfu ku a munhu loko a rima uninga leki i ta kuma a mabindzu ka zona. Bya yi tsakisa hikusa a vanhu lava va nga rima a khale a ve vatsongwana hi ku famba ka kama va ya va engeteka i va ya va tivekisela ku hina wagi lava hi ya swi kota ku hi ta girima a wuninga leki lomu tixika Maboti.
8: Ku vulavula ka Jwa Mungwambe na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta vurimi a distrito ya Maboti kwalomu provhinsi ya Inyambani na ku hi ni makungu ya ku a distrito leyi ta ve yi kumeka phambeni hi ta vubindzuli ka wuninga.
0: Armindo Masingi ni kukwaveliwa kavarimi, vati ndau taku hambana hambana va xifundza xa Kamaboti. Akwa vati hita akutlakuxeni ka bindzu ndzhaku ka ku va va luzi mibyalo ya ku hambanahambana hikwalaho ka timpfula ti vonekeke axifundzankulu lexiyana. Na ha vulavula hi leswi vangiweke hi timpfula, gidi la vanhu va ntlhanu wa miganga na yimbirhi ya xifundza xa ka Mandlakazi xifundzankulu Gaza va kumeka ka miminti ya hateleliweke hi mati ya timpfula ku sukela Janeiro a hundzeke. Alfred Muyanga.
5: Ntsengo wa gidi la vanhu hi lava kumekaka na va hanyaka miminti leyi taleliweke hi mati ma tlhela ma vangiweke hi timpfula ta magindlambe va ti vonekeke hi tin'hweti ta Janeiro ni Mars wa lembe leyi hi nga ka lona. Hi mindyangu leyi i tsukuleke ku va i hanya ka muti lowu va rhurhiseliweke kona leswo hikwalaho ku va emitini ka vona ku li karhi ku voneka vanhu lava nga famba va yiva a swigozo swa ku hambanahambana se ku hundza a tin'hweti timbirhi. Murhangeli wa xitoropana xa ka Mandlakazi loko a li karhi ya vulavulaka kolarado Mosambika xi nga ta a ntlhanu wa mabayiru na mambirhi lawa miminti ya ha kumekaka ya ha taleliwe hi mati. Tshamelo ma nga karhi ma maha leswaku xitshungu xi nga koti ku va xi rhendzeleka hi laha swi lovekaka kona nakona swi veka nghozeni ka ku va ku nga tshuka ku duka mavabyi. Fraselina Nyantumbu loko a li karhi ya vulavula ka okolola radio Mosambiki a hlamusela leswaku ku ta fika sweswi ku ni a ntlhanu wa mindyangu leyi kumekaka erhurhiseriwile ka ndhawu leyi yi vumbiweke ku va ku ta amukeriwa vanhu lava xanisiweke hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka muganga lowuyana.
10: Neste momento estamos a trabalhar com alguns parceiros para fazer intervenções localizadas com vista a socorrer aquelas populações que se encontram naqueles bairros. Não só o governo provincial tem feito algum trabalho para que este trabalho se materialize. Podemos afirmar que ainda continuam os 7 bairros porque as águas estão de como estavam desde o princípio.
5: Marito ya murhangeli wa xitoropana xa ka Mandlakazi Fraselina Nyantumbu loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka matshamelo ya mati lawa ma ha vonekaka lomu ndyangwini mati lawa ma siyiweke hi timpfula ta Janeiro ni Mars wa lembe leyi nga ka lona laha ka ha xanisekaku a ntsengo wa gidi la vanhu ka xitoropana lexiya xa na xifundzankulu Gaza.
0: Alfred Muyanga ni matshamelo ya ku tsondzoma ya vanhu va ha kumekaka ka tindhawu ti taleliweke hi mati ya timpfula ti vonekeka xifundzankulu Gaza kusukela weti ya Janeiro a hundzeke. Na hali xifundzankulu Gaza, mahungu man'wana ma vula leswaku bya na hanyela ka ta dyondza xifundzeni xa Ximbutsu i karhi yi lavetela tindlela ta ku phakamisa mintirho ya ta dyondzo ngopfungopfu ka vatsongwana lava kumiweke hi ku taleliwa hi mati ya timpfula ti vonekeke axifundzankulu lexiyana. Hi entelelo wa marungula lawana Rui Makaringi.
11: Xibyana xa ta dyondzo a xifundza xa Ximbutsu ku lomu xifundzankulu Gaza hi lexi xi nga karhi xi tihita kumbe ku lavetela a marhengo ndleleni ya ku va ku yantswisiwa a wu dyondzisi ngopfungopfu ka swikolo leswi kasi swi dumeriweke etindhambi ti vonekeke ku sunguleni ko ka lembe eka khalona hi vulavula hi tin'hweti ta Janeiro ni Marsu. Mahungu lawa ma tivisiwile radio Mosambiki murhangeri wa xibyana xa ta dyondzo vantshwa ni vutlhari xifundza xa Ximbutsu karhi a vula ni ku kolola mahungu la radio Mosambiki loyi a veke a vula leswaku xin'we ka leswi nga karhi swi endliwa i ku va ku londzovotiwa ku hela ka vhiki tanihi mibivela ni ku va kasi a vadyondzi va nyikiwa hi vadyondzisi a mafixa ya maexercisi ku va enkarhini va kumekaka amakaya va pfuxetela a tidyondzo ni ku va va hlamula a swivutiso swi nga le a swi nga ke. Flora Mart hi loyi tlhelo yin'wana a veke a vula leswaku hambileswi xifundza lexi xa Ximbutsu xi dumeriweke etindhambi ku fana na swifundza swin'wana swa ku lomu xifundzankulu Gaza a xibyana xa tidyondzo xi karhi xi lavetela maqhinga a ku va a lembela nyangwanga la dyondzo li nga tshuki li nyatha.
12: Xifundza xa Ximbutsu xi ve xi kumeka xi xaniseka ka tindhambi leti hi nga ve ka tona hi ku phindaphinda hi kumiwile hi nghozi ya mati laha hi kumekeke ka ndhawu leyi ya dyondzo hi ve ni masiku ya oka leyi nga tirhi vatsongwana lava va le ka tindhawu ta ku a swi nga koteki ku va va ha ri kona vatswali ni vana a va tsutsumela ka tindhawu tin'wani leti a hi ti considerara seguro kwalomu vatsongwana va kuma ku hlayiseka ka swikolo swoleswo kambe masiku wolo ya ku tsutsuma vako se ma va luzile mahawu hi ku endla koloko hi karhi hi tirha hi nkhinki swinene leswaku masiku lawa hi nga maphazama ma nga hundze kwalaho ka nghozi leyi ma recupera reka va kare va tshika va dara maula di recuperação ya va tira hi plan lawu karhi li nga endleka ka ndzawulo ya Jones ta ku yelana ni miganga yoleyo se hi le ka nkhinkhi ya ku tsutsuma swa ku hi londzola nkarhi ku va hi ganya leswi hi nga swi hundza hikwalaho ka ndhambi leyi ya mati.
9: Marito ya murhangeri wa xibyana xa ta dyondzo lavantshwa ni wutlhari ya xifundza xa Ximbutsu Flora Mat. A xifundza xa Ximbutsu xi ni ku tlula 140 wa swikolwa swa swigava swa ku hambanahambana.
0: Rui Makaringi ni ku tihita ka xiyenge xa ta dyondzo hi xiyimo xa xifundza xa Ximbutsu a ku va ku tlakuxiwa mintirho ya ta dyondzo. Hi tlhelela xifundzenkulu Nyambani. Mahungu ma vula leswaku hubyani hanyalaka ku lwisa vudzahi bya timbanga ya xifundzankulu lexiyani hi hamba mpalwa lomu ka swihubyana swa mfumo a ku va ku tsatsiwa vatirhi ku va va nga tinghenisele ku phuzeni ka mabyalwa va gama va kongoma mintirhweni na va dakwile. Horacio Romão.
13: A muti wa ku lwisana ni swipepukisa mapimo lomu ka provhinsi ya iNyambane hi wona wumahaku maphulu lomu ka swikanekiso swa mfumo kasi a ku hlohlotela hambi ku vandlele vatirhi va mfumo leswaku va nga tinghenisela lomu ka ku nwa nguvu a mabyalwa va ya mitirhweni a ku tshika leswo nga va nga tinghenisela lomu ka ku tshaa a mafole lawa ya ku betelwa hileswaku ka woneka masikwana lawa a ku vatirhi vo karhi va kumeka na va karhi va nwa mabyalwa hambi ku hi nkama wa ku tirha. Orlando Taula waka muti wa kulusana ni swipukisa mapimo lomu ka provhinsi ya iNyambane hi yena a wula ku swaku a mhaka leyi ya ku nwa ngopfu mabyalwa a vatirhi va vatirha byi tlherisela ndzhaku leyitirhanaku ni matirhelo ya mfumo hi wonela ga lava va kume kona va karhi va ya ka swikanekiso leswi kambe a engetele a ku tshika leswo loko va kumeka na va karhi va nwa ngopfu mabyalwa hambi ku dzama fole hi va swi kota ku va mbeta mali leyi va holaku hi hwetise le kaya ku nga xikeni nchumu a swi va na ni swi cewula hi ndlala
14: hawulawula hakusa a vatirhi lavaya va na ni mingango leyi va felaku ku va yi hundla va felaku ku va yi asumira hi mali liya va to hola loko kumbela hweti makona loko va tinghenisela ngopfu lomu ka mabyalwa va nwa byalwa va tlhava ri vakelwa ku teki va ya va ya tirha a muti le kaya wu ta hohloka wu ta fa i tenge va gonzisa avanana vabyi vona u le kaya ku va vabyela hi mhangu leyi nga kona loko va tinghenisela lomu ka ku nwa mabyalwa kutani ka ku dzaha a mafole ya hombe ku nga swipepukisa mapimo.
13: Orlando Taula wa ka muti wa ku lwisana ni swipepukisa mapimo lomu ka provhinsi ya iNyambane.
0: Horacio Romão ni ntsatsiwo ka vatirheli va mfumo lava tinghenisela ka vuphuzi bya mabyalwa a ku va va hambana ni mikhuva leyi hi nga misaka mintirho ya vona. Hi le ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha lexi se xi kongomaka vugan'wini kambe na swi nga se vatano tiva lama vulaka leswaku le xidorobanini xa Matolari xifundzeni xa Bowani namuntlha ku pfuli vukombisi bya mabuku ntirho wu nga ta landzisiwaka ku ya fika 2 Julio a taka. Hi ta rhamba Jovita Ngovu ku va entelela marungula lawa.
15: Ku pfuliwa namuntlha xikombiso lexikulu a nga feira provincial do livro li nga ta fambaka ku ya fika 2 julho a taka a biblioteca pública provincial a doropeni lamatola rio a xifundzeni xa Bowani. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka ku kulungela siku lama biblioteka li kulungeliwaka hi 1 julho a taka. Alcides Faduku, murhangeli wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas a hubyana ya hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi a vuli leswaku nkongometo wukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava va nga ta kombisaka mabuku ya vona. Faduku a tlhamuxelile nakona mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku fambeni ka ntlhanu wa masiku lawo.
9: Kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni hi kucetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku ve ni va ni le rhandzu ni ku ve ni va lerha kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana a ku na nhluvuko loko u nga dyondzi para u dyondza ku laka ku ve ni u dyondza mabuku mabuku ya ku hambanahambana ku ve ni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona hi leswi ta ka endla ku ve ni a tikula yena yi hluvuka hi matlhelo hinkwawo ni ku ve ni hi ka ku ni loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wona ni ku lavitela nguva leswi nga ka swona va bala mayelana ku
16: navela ku veni vanga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku byin'wana byin'wanyana ntawu hi ta ve ni a ntizilowu kusukela dia 29 ku atlasa dia 3 nakona hi ta ve ni amaservhisi ya beyi lava va navelaka ku veni va nga hamba mabeyi va nga tshindzekela kolaya lava navelaka ku veni va hamba mapasaporti va nga tshindzekela kolayani leswaku hi nkamanyana wutsongo u ta swi kota ku veni u tixavela a buku u ta swi kota ku veni u tilerela a livre u ta swi kota ku veni u ta hambela beyi mbangu wolowo wa wun'we hambe vasweki va swakudya swa ntumbunuku ni swa ku hambanahambana va ta va va kone hi leswi ku ta tshamiwa layani kusukela wo yi tora ni mixo ku ya tlhasa dzesezora amadambyeni ntawu ka ntlhanu wa masiku ndzeni ka ntizi lowu hi dia n'wini dijuli nga dia da xibiblioteka ku ta ve ni ku haxiwa amabuku mabibyi ya mutswali mun'we loyi a hanyaka xifundzankulu Maputo loyi a navelaka ku ve ni a nga hetisela a vana lava bidzi nga mabuku mabidzi antizi lowu u ta rhangeliwa hi yena holobye wa xifundzankulu Maposi ni vulavula yena tatana governador Manuel Tun yena ta ka rhangela ntirho lowuni ku ve ni a ta pfuxela a feyira provincial a va a bula xikan'we ni vaxikritulu lava teke va layana bula xikan'we ni va ferant va teke va layana bula xikan'we ni lava va takata va ta hi nyoxisa hi ku ve ni va xava malivhro va lerha malivhro ku lava va tlhela va hi nyika matimba
15: Alcides Faduku murhangeli wa xiyenge xa indústria xikultura xicreativas ka hubyana nyelaka ta ntumbuluko ni vhakacha xifundzankulu Maputo loko a hlamuxela mayelana ni feira do livro li pfuliwaka nyamuntlha phambeni ka biblioteka pública provincial a doropeni lamatola rio a xifundzeni xa Bowane
0: Juvita Ngovu ni ku pfuliwa namuntlha ka vukombisi byikulu bya mabuku ntirho u nga ta landziwaka ku ya fika dox ka Julio ataka. Hi maendlela lawu muyingiseti loyi a rhandzekaka hi gemeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha laha ni humeliseke leswaku sekretari jenerali wa vandla la Frelimo Shakil Abubakar namuntlha ka matsolo a ha xixiyenge xa vumbirhi xa ku bulisana ku va ku vekisiwa kurhula a nga Dialogo National Inclusivo. Mfumo wa xifundza xa ka Maboti xifundzankulu Inyambani u karhi u khavela varimi a ku va va tihita a ku tlakuxeni ka bindzu. Le xifundzeni xa ka Masanjena xifundzankulu Gaza se ku ni matshamelo ya ku tenga ndzhaku ka ku voneke madzolonga xikarhi ka mfumo xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muti wuchiwaka Safar Mutemba u nga ha nyimisiwi ku tirha hikwalaho ka mhaka leyi. Ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika wa vindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ti endleriwaka vana va matiko ya vambi va kumekaka atikweni la Afrika-Dzonga. Hi amukela ni ku salisaka Veronica Sidumu lwa mikombiseke nongonoko lowu na Afonso Maguli ka vukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongoloko ya hataka ya Emissor Provincial de Maputo Gaza na Inyambani laha pelile.
17: Xitiku xa dzongeni
18: Vicky ni Vicky musumbuluko wa unharhu ni wontlhanu 21:10
17: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
18: xitiku xa dzongeni
19: Radio Msimbika Maputo
20: hi tlangelile hi 22:00 kunene ke a hi kumene a madzungula ya le dzongeni
0: Mahungu ya vusiku ya dzongeni ka tiku muhlayi Veronica Sidumu. Sekretari jenerali wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar namuntlha lana dropeni la ka matsolo a ha xixiyenge xa vumbirhi xa ku bulisana ku va ku kumiwa tindlela ta ku vekisa kurhula lomu tikweni mabulu ma chiwaka Dialogo National Inclusivo. Rigoberto Shisano.
1: Lansamento leyi yambiwa hi sekretari jenerali wa bandla la Frelimo tatana Shakil Abubakar a representana ka ama partido manwanyana makumeka ka nzeni ka dialogo leri na kone ku hambiwa ama message ku hamba na hambana ya ku hlohlotsetela leswi swi faneleka ku vuliva ka dialogo leri.
0: Rigoberto Xisano ni ku haxiwa namuntlha lana dropela ka matsolo ka xiyenge xa vumbirhi xa ku bulisana ku va ku vekisiwa ku rhula tikweni tirhi wu landziwaka hi sekretari jenerali wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar. Ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu wa Afrika ya vindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ni madzolonga ma endleliwaka vana va matiko ya vambi va kumekaka etikweni la Afrika-Dzonga. Hi entelelo wa mahungu lawana Eduardo Figurão.
3: Mulubuzana Zakarias Mondlane a vula leswaku maendlelo lawa ma chimisa vunghana byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambirhi. Marito lawa a ma vuli sonto leyi ndhawu ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lomu dorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique.
0: Eduardo Figurão ni ku vindlavindleka ka ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika hikwalaho ka madzolonga ma endleliwaka vana va matiko ya ku hambanahambana va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga. Le xifundzeni xa ka Masanjena xifundzankulu Gaza se ku ni matshamela ya ku tenga ndhawu ka madzolonga ma vonekeke ma patseke xitshungu mfumo ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muntu thiwaka Safari Mutemba hi entelelo na Alfred Muyanga.
20: Mhaka yi humelele ndzhaku ka loko varhangeli va muti lowu u yimelaka swiharhi swa nhova Safari Mutemba va holoveke ni xitshungu na va tsimba xitshungu leswaku va xi nga lusa a tihomu kumbe ku hundze ka ndhawu leyi va nyikiweke yona ku va va yi tirhisa. Xitshungu hi ku va xi titwa swa nga vinyi va misava xi yi mahlweni hi ku va xi tirhisa a ndhawu liya laha swi nga le karhi xi lusa kona tihomu leswi maheke leswaku mun'we ka lava va nga le karhi va rhangela a ndhawu leyi vulavulaka ha yona Safari Mutemba a dlaya a ntlhanu wa tihomu ta xitshungu hikuva matshamelo lawa ma yelanaka ni ku va ku ni ku phoxa ka nawu a mfumo wa xifundzankulu Gaza hikwalaho ka sekretari wa xitado Jaime Neto hi lowu gemeke ku va ku nyimisiwa ku tirha a varhangeli va Safari Mutemba ni ku va nakona lava va nga le karhi va rhangela a
0: Alfred Muyanga ni ku vekisiwa ka matshamela manene ndzhaku ka madzolonga ma vonekeke ka Masanjena va patseke mfumo xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muntu thiwaka Safari Mutemba. Mfumo wa xifundza xa ka Maboti xifundzankulu Nyambani wu karhi wu khwavela varimi a ku va tihita ka mintirho ya vona enkongometeni na ku va ku tlakuxiwa bindzu ndzhaku ka ku luziwa ka mibyalo ku vonekeke hikwalaho ka timpfula tineke xifundzankulu lexiyana. Le xidorobanini xa Matolari xifundzeni xa Bowani namuntlha ku pfuliwe vukombisi bya mabuku tirhi wu nga ta landziwaka ku ya fika 2 ka Julio ataka hi entelelo na Juvita Ngovu.
15: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka ku kulungela siku la mabiblioteka li kulungeliwaka hi unka judlu ataka. Alcides Faduku, murhangeli wa xiyenge xa Industrias Culturais e Creativas, va hubyana hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakachi, a vuli leswaku nkongometo wukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava va nga ta kombisaka mabuku ya vona.
0: Juvita Ngofu ni ku pfuliwa namuntlha ka vukombisi bya mabuku tirhi wu nga ta landziwaka ku ya fika 2 ka Julio ataka. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiku ka nongonoko xitiku xa dzongeni la pelile.

0: se kweti wa mina a mina lwe uni vonaku lano la vetela ku hlamba mandla kambe se iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati a swile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudya
1: ha ungaza ufa hindlale kukala unga hlamba nga hi sipho
0: maseve loko unga hlambi hi sipho a switsongwatsongwana a swifi mandleni se nkama lowuya u lavaka kudya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
1: se swi te hi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wena ma basile
0: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi ma kuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku u tidlaya hoxe
0: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana
2: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: nga ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo kana nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tani hi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina.
3: Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodriguez Chavani a hi tela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. A hi mu yingiseni.
4: Swa tsimbisiwa akuva u fambisa movha na u damelili a kopu kumbe xigadzana xa byala.
5: Ku tamela so.
4: So ku tamela na u fambisa movha u tamela byala.
5: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka ka movha.
4: Swa tsimbisiwa ku tamela a kopu. Xa ku sungula. I xa ubizi swa tsimbisiwa ku fambisa na laha ndzeni. Kuni byala. Ulindzeni ka movha wako. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu. Nompodi ku va ni byala. Aburukini kumani na komadri na kompadri anana na xigadzana. Iha ya. Komadri kompadri a ku anani. Teka u ya beka bagajeni. A ku teka u ya mukela xigadzana u beka la tlhelweni. Swa ku ja ho xipimisela na u famba ka ya wena. Ana ofumile teka xigadzana u fihla bakajeni nompodi utamela ine mpodi xiva koni lomuya ana ofumile xaubid ana ofumile kuva u fambisa na unwili ana ofumile loko swo leswi swi yenceka u fambisa na unwili pra mufambisi wa movha wa normal nhla wena ho kuva ni movha waku u teka proyanti zweni u teka u famba uya a tsatsara mchumi yako ya normal. Loko u kumiwa no fambisa na u ni kusukela ka 0 ate 0,29 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyinchu metikaxi. Wena u mufambisi wa normal i movha wakho wo tipasiyarela ni ngamu kumbe wo tipasiyarela 0 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyinchu. Loko u kumiwa na oni 031 até 040 o tsalwa multa wa 2500 meticais u khomeliwa karta xa swa ku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta pro ta tshava a lembe nonga fambisi movha loko ilika ku sungula
5: u khomeliwa u tekelo u tsalwa multa wa 2000 o tlhela
4: u khomeliwa ka
5: leswi loko hamalembe
4: a lembe no nga famisi tenko ya hakela
5: ku sungula la
4: tenko u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumandza ma

0: lana u tsaliwa multa wa 5 u tshama lembe loko ilika u sungula a loko ilika u bidzi u tsaliwa multa u gama u tshama a 2 anos loko ilika u bidzi u kumiwile na bidzi a lembe dzoledzo na unwile u hakelile multa u kumbirile lembe u tshamile lembe u ha u hetile lembe a ni chemulile ja leswi ni nga heta lembe ntamba u tlhele u kuma karta swo u tlhele u kuma karta zakho u tlhela u ya kumiwa kambe ka ubidzi ntao u ta tsaliwa multa ja u ta tshama 2 anos loko a kuma ka ubidzi porque a wu se nanwa ben ntao tem ku tshama 2 anos na u ti nwela vontade mas não pode durar no famisa mofa a swo 2 anos ta ti nwela vontade u pimisa ben leswi u dyaka swona hi vutomi byakho leswi u dyulaka swona hi vutomi bya vanhu vambanyana a xitaratwini loko ku khalta 2 anos u ya rikuperela karta loko u tlhela u kumiwa kambe ka u 3 na ku nga khaluti 5 anos u khomeliwa karta i the face
1: awana
0: direito vutomini bya wena pelo menos lomu Mozambique awana direito
1: fambisa ka matiko
0: ya a podo uzuza tiko dzimbenyana u ta nwa ku halo fambisa vontade ku halo kambe lomu Mozambique i un ano 2 anos loko va ku kuma kambe na ku nga khaltanga 5 anos u khomeliwa karta de veja awana a karta leso i mufambisi wa movha wa normal i movha wawo
1: i movha wa yena o pfuka famba
0: tirhela swa yena ja a loko hi khanela hi vafambisi va maxapa lava vambaka service publico
1: vapakela vanhu
0: a service publico tanto a taxista tanto i movha wa ntirhweni u transportara vakulega tanto i xibomba a loko u li ntirhweni na u fambisa mimovha leyelano a tolerancia i 0,0,0 ya a tolerancia i 0 a kuna swaku nada nada a swi kona a porque ni nwi tolo a swi kona a nawu a wuli u nga nwi namuhla a nawu wuli u nga fambisi movha na wu poswile u nga fambisi movha na wu ni ngati a nyameni entao loko u nghenisiwa ka muchini a ni nwa tolo a muchini wo hlaya swaku leswi swa tolo kumbe leswi i byala
1: leswihi kuma mhaka ya ku hi ya byala ka muzimba wa
0: bava lweyi u kumbe wa mamana lweyi ya entao lanu a tolerancia i 0,0,0,0 think u tsaliwa a multa think u tsaliwa multa wa 15,000 meticash ya think utsalwa
1: wena mufambisi wa xitshungu
0: wena mufambisi wa xitshungu a ku fambisa xitshungu a hi hlayiso xapa u tsheni movha wa ntirhweni wena u fambisa xibomba xa le ntirhweni kumbe u va ku niki a movha qualquer movha wa ntirhweni u pakela xitshungu xa a va kulega vako a tolerancia i 0 ntango think utsalwa multa wa 15,000 meticash u tlhela u khomeliwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabindzu kumbe u luza karta divisi a loko u li conditor professional conditor professional lwe kumbe u fambisa kamiyawu kumbe u fambisa a movha wa ku pakela a minchumu a swigodlo loko u kumiwa na wena u tsaliwa a multa wa 10,000 meticash entao u nga vitisa hi mhaka muni a loko u pakela vanhu i li 15 a mbenyani i 10 hi mhaka a ku pakela vanhu i responsabilidade leyikulu ya a nawu u a legislador a mfumo a leswi dyulaka swona i ku preservara a vutomi bya vanhu non pode vanhu va fa non pode vanhu va vavisiwa va limala hi timhaka ta maaccident hi timhaka ta tinghozi e por essa razão hi mhaka yoleyo a multa yi nga 15 para loyi a pakelaka vanhu i 10 para loyi a pakelaka swijumba a loko va ku kuma u kumiwa u fambisa movha u dzahi mbangi kumbe u tlhavixa sawu kumbe u ni swino a swi danadanana a hi byala a hi byala maxi i mbangi xi qualquer nchumu leswi ku cincaka ndzondo entao loko u ya chekiwa swi kumeka leswo u kuma multa wa 20,000 meticash entao a timhaka ta ku fambisa movha na wunwile i timhaka leti a nawu u yalaka ngopfu swinene ya hi nga swi hlaswa ku infraction

0: mais grave
1: De todas.
0: de todas as infrações.
1: Isso.
0: O Código da Estrada classifica esta infração como a mais grave. Quer dizer, há problema eles ao famosa no unilho, com budjaíli, com nandondi, ngali kone maka, asidana danana, com bimaka asidana, com imaka le yaluaka ngufu sinene,
1: ngomatlelo.
0: Então é por essa razão as cartas já quando são de casa de então.
1: Isso.
0: Yeah.
1: Inaka. Ni vutisa la hi mhaka muni ni mhaka ya ku ni ku i mpimo munhu wa byalwa pfumeleriwaka ku va wo anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va hi famba kolomu switarateni ha ni yo bakopo so va nge ni a ku na mhaka ha ni nwile ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora ni ta ku yiniyini so pelomeni ni va kanganyisa ni lava ku tiva swa ku hi lexi a xi ni endla leswaku ni lava ku tiva hi ni ndlava swa ku kahlekahle yi nga ve i leyini xi endlaka yi nga ve mpimo muni wa byalwa wu pfumeleriwaka hi nakona fundse ku ni mhaka ya ku va byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekile a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa karta se hi lani a ni lava ku tiva kona nhlamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
0: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko fambisa vanhu kumbe loko bakela swijumba a tolerance i 0.0 a ku na swa ku neni wa khopo kumbe neni wa xivhuwana ehe kumbe i xipunwana ehe a tolerance i 0 nompodi u va ni byala a nyameni nompodi u va ni byala a ngatini a tolerance i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emilikinyenco hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a ngatini manje a li en conditions ya ku kontrolora movha a vhika tinghozi a yi nda xita a hi le en conditions nhlamufambisi wa normal
1: i
0: movha wa yena u famba a tipasiyalela swake a wa khatisiwa hi ku a tsaliwa multa bodi a tsaliwa multa a gama continuara famba porque a swi kota a ni ma-conditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena asi nkumu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratweni bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedere loko u nwile a partir 0.31 teng u khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni teng u khomeliwa karta leswo a hi vontadi bya polisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona pero u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya lembe kumbe malembe mabindzu na u li ni bindzu na u nga fambi no tsimbisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku a para wa tinjhela a nivel kumbe hi 0.5 kumbe hi 0.10 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabindzu a hi nge swi koti yini leswi hi kotaka swona i ku ku byela swa ku makwerhu u nga nwi na u fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile ku ri kusa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana podi wena u nwa kopo ni lweyi a nwa kopo kwa ku swa akuza ra 0.10 ka leswi akuza ra 0.3 a hi swaku muchini wo fadlara a organismu bya kada ni munhu byi reagira hi manela ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuka ya humula yena a nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena humula katsongo wena ulalela ujantara yena tlasa punya pao wena unwi mati na unga sikansara yena anga danga chumu entao kada organismo no organismo ziria jira mare jirela ya john pode u dominara dzala lezi unga gondi dzala lezi entao hayi sko duka swa kuba nona kop nona de kopu ti bitch hi kota ku swa ku unga anwi profam samov unga famisi mova na onwili toki loko leso swenjeka utakhatisiwa.
2: Tama fambela switaratwini.
3: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.

0: Mwingisito ku rhandzeka. Namuntlha tihlo ri ya vona axifundzeni xa ka N'wamba kwalomu xifundzankulu Maputsu laha hi endzeleke a swikanekiso swa Muwamba Sedi ni le a Saviela lomu ku nga ni mindyangu leyi xanisiweke hi ndhambi kambe ka yona yin'wana se yi rhurheliweke ka mabayiru ma nga ni matshamela manene. Xifananiso i vatshami va le Bayiru Josina Mashele lava va kumekaka andhawini yin'wana leyi nga ni matshamela manene na va rhurheliwile ndzhaku ka ku va va xanisiwile ndhambi a Bayiru Matadoro. Lava va kombisaka ku tlangela a ntirho u endliweke hi mfumo wa ku va u va rhurhela ka ndhawu liyana ya le henhla swinene kambe nakona nkarhini wa kona va humelelisile swikhalo swa vona ka murhangeli wa xikanekiso lexiyana hi ntshima a nga ku pfumaleka ka mati. Hi tlhelo rakwe murhangeli wa xikanekiso lexiyana a Njinyu Paiva loko a yangula ku vilela ka xitshungu a vulile leswaku vona tanihi mfumo hi ntirhisano ni vaseketeli va karhi va endla hinkwaswo ku va va kota ku hundzisa swikarhati leswi.
1: Hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipedrero hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nyatimali nga hlayisa swileswi ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pelo menos la 5,000 litro ya mati hi ta swona leswaku hi ta swi kotisa kwini
2: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa laha masikunyana swaku ku gama ndzhaku tlha ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku mati mariko
1: la na ntiyiso a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swaku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitrotoro a thangi la mililitro yi vuya ta yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa muturista a kumane ni khombo a va na accident afa ntan ku ve ni mbenyane a fambisa mitrotoro wolowo maji leswaku swi dlamisikwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejmu ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi lele yi nga ta yakiwa la
2: mhaka yin'wanyana leyiyi xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Mashele yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela mo leyi nga kumiwaka leswaku vaseketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkopuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisana ni mfumo kun'we u vula murhangeli leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi i ndlela muni yi nga kumiwaka xikun'we ni van'wamabindzu
1: a ntiyiso a ntshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso ku ni a nkomponi yin'we yi julaka kolakola ka bayiri leyi va ku i Agro Park yi ni programa ni khaneni lweyi wa gerente wa kona a ku a ni va ni programa la ku va thola 2,500 wa vanhu na tshemba swaku yelweni yeleyi a nga ta kumeka lani a ta swi kota ku va a tsindzekela ka komponi leyi
2: va ta thola 2,495 ku la se ni vona ntlhelo wa vuvabya la vantlhalo se va kona
1: va vona maxi na tshema swaku loko u ta tlhiyasa nkama a nkomponi yeleyo hi hlaya swaku hi dya wu sungula ku va yi thola ha va ta swi tiva na vona va ta swi tiva eke swoswo ni nge
2: yintelelisisi
1: na no vala pena entan a verdade ye lweyi wa nkulu wa vona wa empresa leyi hi khani i mungani wanga a swi kotile ku va ni hlamusela a ni koma ni projeto dza kona projeto muito grande
0: kasi tlhelo ra switarato hi bulile ni murhangeli wa nhlangano wa vatleketli va misava lweyi a vuleke leswaku ntirho lowu va wu landzaka a wu na byalanga hikwalaho ka ku va a switarato leswi va swi tirhisaka leswi va kombiweke hi mfumo ku va va fambaka swona a swi na matshamelo manene mhaka yi endlaka leswaku va heta nkarhi wo leha swinene ku va va kota ku ya chulula a misava va yi tleketlaka hi tlhelo rin'wana Isayeji Mathevuye a vule ni leswaku switarato leswi swi tirhisiwaka hi mimovha yo tala a swi tiyiseli ka mimovha leyi yi tleketlaka misava
3: hi ku cela misava a hi na ma-difficultad a hi na ma-problema hi ntamu maxi a ku teka misava ya fika dropeni a movha wa heta ma-2 hours xitempo hi mhaka switrato swi kha swi nga tshamisekanga
4: switrato leswi hi swi swa ko
3: i switrato leswi hi nga nyikiwa hi mfumo pura hi swi tirhisa hina vaceli va misava pura ku famba a makamiyawo ya hina hi ku makamiyawo ya hina i makulu a loko ma famba eka switrato leswi swa mfumo leswi ku fambaka xitshungu a xitrato a xi heti vhiki wo hweti na xi nga hohlokelanga makamiyawo makulu hi ntamu ntamu por isso governo a nga hi nyika a ndhawu ya ku hi hamba tindlela wa switrato swa hina swa ku hi ta kota ku fambisa makamiyawo ma fika
4: kambe swo swa mfambiko
3: ada hi fambe kona porke a switrato a swi tshamisekanga kusukela ku nga na timpfula mpfula leyi nga na sweswi ivi yikulu hi ntamu ya misava hina leyi ya madaka ntamu makamiyawo wu khalta kan'we ma hambi mpfilumpfilu ya yikulu strek se pura ku reparara switrato a swi na byali kuni lava nga ni kuni ma-associasa ma nga nyikiwa switrato swa ku ma swi hamba ma ndirhisa ma tlhama kobrara maxi ma va ni ma-difficultad hi ntamu ya ku swi lunghisa switrato
4: lexi ku khaliwaka swinene hi xona xa ku nghenela xidoropanini na koho va ri hi wo makamiyawo lawa
3: makamiyawo kahlekahle xitrato lexi xa ku nghenela doropeni hi ntiyisa xi pfumeleliwe hi mfumo swa ku makamiyawo ma famba a mfumo yo gama pfumela hi ku hi nga peta dokumente hi kombela swa ku va hi nyika mpfhukanyana wutsongo swa ku a lava nga ri xiponsa vele switrato leswin'wana va kota ku lunghisa kombele ngi ve ma-abril sweswi yaloho ni nga phazami maxi a te sweswi a va se swi kota ku lunghisa hi mhaka ya makuxto mali hiyile apa a swi na byali a swi na byali se xitshungu na xo xigame xitshungu swa ku na a lava swi hlaya swa ku hi ntshimantshima a makamiyawo ma hala ku huma la por isso xitshungu xi nga pfukela a makamiyawo swa ku ma nga ha khaluti laya
0: Anjinyo Paiva a humelelisile ni ntirho mfumo u endlaka hi ntirhisano ni nhlangano u endlaka ta ntleketlo wa misava a mugangeni loyana wa xifundzankulu Mabotsu kongometeni wa kuma ku yamtswisiwa xitarato xikalaka xi nga na matshamelo manene
1: a ntiyisi hi leswi hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipidrilo hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nyatimali nga hlayisa swileswi ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pelomini xi la 5,000 liters ya mati hi ta swona swaku hi ta swi kotisa kwini
4: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa laha hi masikunyana swaku ku nga mandzhaku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka kuma timariko
1: lana a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitorotoro a thangi la mililitro yi vuya ta va yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va ni accident afa ntan ku ve ni mbenyane a fambisa mitorotoro wolowo maji leswaku swi gamisi kwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mesmo ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi leyi leyi yi nga ta yakiwa la
4: mhaka yin'wanyana leyi xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumekaka lani a Josina Machel yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela munhu yi nga kumiwaka leswaku va seketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkopuni lani ku swa ha tsundzuma sweswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisano ni mfumo kun'we wu vula murhangeri leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi hi ndlela muni yi nga kumiwaka xikun'we ni van'wamabindzu
1: a ntiyiso a ntshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso kuni ankomponi yin'we i julaka kolakola ka bayiri leyi va ku i agro park yi ni programa ni khaneli lweyi wa gerenti wa kona a ku a ni va ni programa la ku va va thola 2500 wa vanhu na tsemba swaku
0: Laurio Ubisi imurengelo wa mintirho ya tavuyake hi xiyimo xa xifundza xa Kan'wamba lweyi na yena a vuleke leswaku se u kona ntirho va wu endlaka u kongomaka ku lulamisa xitarato lexiyana xi hohlotiweke hi makamiyahu ya misava ntirho va wu endlaka hi ku khomisana ni nhlangano wa ta wutleketli ra misava
5: mhaka switarato ya swi tiva hi ku endlelela ku swa tika hi mhaka yi nga yi tikaka ka tiko la hina hinkwaro la misaviki manje muwamba a wa tirha ku ta kota ku swi tshuka hi kota ku mimovha vanhu ni leswi swo tala swi kumeka swi enca mintirho ya swona hi ya zama ku lunghisanyana switarato hi ku laha tikweni la hina ra Kan'wamba hi ni maribye hi ni misava ya ku hi ya hi pfuna ku hi lunghisa switarato swa hina
4: matshamelo ya swona hi swiyini muwamba mbondo ya magudi saviela matshamelo ya
5: swi ni ku fambeka swa fambeka switarato swa hina ko va ku a ni nge hlaya swaku swi lunghile swaku ku a ku kala ku kambindzuko swoo swa fambeka ya swi kota mimovha ku yi suka hi lani street to said ku ya fika mapontu man'wana manje ntirho lowu wa ku a yi nyimanga hi na komu guverna hi tirha ka ku zama ku lunghisa mhaka leyi a hi ta kota ku garantira ku swifuyu mimovha ni leswo tala swi kumeka swi famba
4: kutani lexi xa ku nghena laha xidorobanini xa Kan'wamba vacheli va mimovha va calastera va ri vinyi va mimovha leyikulu yi tleketlaka maribye misava a va pfuni a ku yamiseni ka xona mfumo wo endla yini hi ntirhisano ni vo va vinyi va mimovha
5: a loko ni ku a va pfuni ni nga ve no phazama ku mintirho leyi hinkwayo ni nga yi hlaya laha hi kumeka yi tirhisana na vona ko va ku a swi tsondzoma a va swi na byalisi swi pfa swi tsondzoma majigama hi kotana ku tirhisana hina na vona ka ntirho lowu wa ku fambisana na ku lunghisa switarato a xitarato lexi xa ku huma xi ya a N4 xi vulavurisiwaka hi tirha na voho ka ku swi lunghisa ko va ku hi leswi ni nga hlayisa swona a va na byalanga loko hi vulavula ku a hi lunghiseni xitarato lexi pfunaka hina hinkwenu a xifundzana xa Kan'wamba
0: a xikanikisweni xa le ka Mavile a nga sabye mabayiri ya le Matador na Xikizela hi wona lama mbombeliweke ngopfu hi ndhambi mhaka i kalaka yi nga na byalisi a vutomi xikombelo xikulu xi humelelisiweke hi vatshami va miganga liyana i ku va va yaveliwa timbewu leti va nga ta tlhelaka va ti byalisa a xintshwa
6: mhaka ya ndhambi papa yi hi hlaselile mati va pfule mata ma fika ma nghena lomu makaya se ku fika la ka ku hi rhurha hi kumeke xikolo hala esekondari se hi tshama ku hala xikolo hi tshame xipimi xa vhiki se magoma se ma baxara se hi tlhela hi tlhelela hi vuya kaya se hi yo tlhela hi jika hi ndzhaku hi byala
7: Carolina Majaya bya famba mara a hi kume ku xanisiwa hi ku hi mati mara bya famba mukisi mabyele nyana kote ku vuya ku lomu makaya
4: a loko uwa u pariti wa uwa u gama u sekeleka u tigubuta rithulu u gama u ya mahlweni sweswo swintswini leswi mi endlaka swo n'wina ndzhaku ka ku va mi hi xanisiwile mati lawa
7: a yo tshama hi rima ku masin'wini
6: Noms Antonio Kubani vutomi papa a byi fambelana kahle hi mati ku mati loko va pfula la barajana ma hi fikela endla ka makaya lawa haleni
4: ku baraji hi kola ma sungule hi n'weko
6: ma sungule hi makaya lawa haleni papa
4: mi swi vone njhani mi hanye yi
6: papa hi veni ku xaniseka ku la swi lave swa ku hi suka ni vatsongwana hi rhwalele timpahla hi ya tshama xikolweni sweswo papa hi rima tlhelele masin'wini hi rimaku mavele la ku sungula papayi lawa ma fambeni mati se hi yo tlhela hi tlhela hi ya rima se swa yantswanyana sweswo ku hi ya rima swo danyana swin'wana swi humile
4: swo da la mo fanga ni ku rhumbuka sema leswaku va yengise ti va swi twisisa swa ku ndzi ni vulavula ka swona mavelela mo fanga ni ku rhumbuka
6: ma rhumbuka ma rhumbuka papa
4: ma humana mitshetso
6: ma humana mitshetso
7: Carolina Mashaya
4: Carolina we u endla yini
7: yo rima papa
4: se we u byala yi
7: byala wo mavele
4: ni yi
7: Oh, uma vele ntini mhlata
4: ninyangana. Amsavale ingile ku kunuma vele kamsavale.
7: Wako.
4: Inonile.
7: Se
4: la ka nwamba ngopfungupfu kula saviele ngako. Kutivwa ngopfu lwanga kuleni lalo ku kula lwa saviele ari nvuyele zwidluwana. Swiko.
6: Eh suko papa e barashe.
4: Sule barashe.
6: Suko papa e swakumeka. Ne barashe.
4: Se swi xavisiwa ku hi.
6: Swi dlwa. Swi xavisiwa e barashe. Loko swi lava barashe swa xavisiwa.
0: Handle ka ku xanisiwa indambi. Murengele wa Bairo Matadoro George Chemani a humelelisile swikarato swin'wana anga ku dumeliwa hi swihari. Nkarhi wo tala swi xakatsaka a mibyalo masin'wini.
8: I khale na yi karhata mhaka ya swiharhi rikambi kola hi nga koho swa ndlula hi kola swiharhi laha a block swa madublock 5 ke wachukuto swa ku swikulu na switsemakanya swi tshuka swa swa kumeka hala xinyangwanini tshuka swi ku tsanga i ndlela ya swo hi hanya na swo kulu maxi ku enceka swa ku hi ku enceka swa ku yina na swa swiharhi leswi i swa mfumo loko vanhu va yiva loko swi vayiva vanhu swi ni vinyi maxi loko swi wona emasin'wini ka vanhu a swi na n'wini wa yi vona
4: vulaka swa swiharhi leswi huma eka ma-fazendat brevue kulomu
8: ina swi huma hi kolomu maparki lomu va hlayaka swa ku ni na va fuya swiharhi leswi pirhaku vini swi pfuneta xitshungu wa swi vona se hi leswi swi karhato swi nga koho hikusa makhambi yo tala va yeliwile vanhu lava ku ya kombela ku vini va hlayisa swiharhi leswi maso kumeka leswaku ni va choka va swiphikiza swa kona na swa vona na swi vona maso se loko swi dlayiwa ku pfuka pongo hi ku sambe kola internamento loko voto swa ku dlaya xiharhi lexiya ana wa upfumeni ntanko kwalano kuni swikarhato manje henhla ka leswi wo mfuma ni vhululokana wo hambe swifurso swinene a poko tempo ku ya tlhanganiwa ni district ku khulumiwa hi timhaka leti ta conflict nyana leyi lana ku kumekeke leswaku hi dyondzo enkonzonto ku kumeke leswaku nana ku fanele ku vene ku tlhanganiwa ni vafuyi va swiharhi ku vene ku pfaliwa da ponta ponta leswaku swiharhi swi tshama ndzeni ka siriku ya swona
0: hi tlhelo ra Dabudawu murhangeli wa mintirho leyi hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba Aulina Vilankulu a rungulele ku va va endla hinkwaswo nkongomitweni wa ku va va lwa ni ku pumba nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya mixakaxaka lani a humeleliseke ya dzadzedze ku vuyelela ni man'wana hi ku endlela ka wona na ntalo wona ma vangiwaka hi tindhambi ti vonekeke
9: a wu dawu eka N'wamba li wu kahle hi konilano na yi amukela avavabyi lava buyaka hi makaya ka voni na va lava ku ku dayiwa mavabyi hi ndhawu yina yi kahle kha ni mambo
10: mavabyi muni lawa mu ma yamukelaka hi ntalo haleni ka xipiritana lexi
9: hi ntalo hi yamukela mavabyi ya malaria loko hi vona tinomero ta hina hi vona swa ku halembe li nga hela hi kumile vatili 366 wa vavabyi vanhu na vavabyi hi malaria lembe leli va yo yengesela para 758 swikombaka swa ku hi yengiselile en 77% ka primeiro trimestre ka tivoti ta ku rhanga ta tinharhu ta lembe leti a xivangelo ku ve a ndhambi leyi nga yinceka lano ka N'wamba yi ncile ku va ku ve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni mingintari ya vanhu a mati lawa ma yinca ku va a tinsuna ti kuma a mbangu wa ku va ti kula i ti tlhava vanhu lava tshamaka kusuhi ni na voni ku za ku yengisela a ntsengelo wa malaria ka madiaria nakona swa yinceka hikusa loko ku na mpfula ngopfu a mati lawa hi phuzaka a mana a mabasanga kahle ku va mali ma manhu ya makaya hikolano ma nga va ma va ni ximpfungo ni xitsongwatsongwana ku lexi xi vangaka ku va vanhu va vuyelela ngopfu.
0: Muyingiseti wa ku rhandzeka Igemeta Kola hi tiseke vutomi bya vatshami va xifundza xa ka N'wamba ngopfu lava xanisiweke hi ndhambi.

Kunene swa ku kala swi nga heli swa hlola hi bekisi kunene leswaku wura leti ta half a ta ve vunanga hi zindzaka leswaku hi ta kuma ultimo journal laha ya loko yi ba nsimbi ya 23 hours na 30 minutos.